0: mga kaso. Binibigyang babala rin ito ang hindi otorisadong pagbubunyag o pagpapakalat ng impormasyon kaugnay ng mga naturang proceedings ay maaaring lumabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability at magresulta sa kaukulang parusa kabilang ang contempt of court. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: One Radio 99.7 News FM.it.

iba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada, ganyan din po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno, ganyan din po ang ating Member Services Division Chief na si Ma'am Melissa S. Abogado, at ang ating po Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Mariwayo Oksyan. Ako po si Jax Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Canoreco.

0: Dako po tayo sa mga paalala, narito po ang ating mga due dates para po sa beginning month ng June 2026. Para po sa bayan ng Daet, nagsimula po yan ng July 6 at hanggang 20 po yan. Sa bayan naman po ng Basud ay sa July 13 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Old Sports Complex. Sa bayan naman po ng San Lorenzo Ruiz ay sa July 14 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay Mungpurog. Sa bayan naman po ng San Vicente ay sa July 15 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Municipal Gymnasium. Sa bayan naman po ng Talisay ay sa July 16 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Sports Complex sa Plaza. Sa bayan naman po ng Mercedes ay sa July 17 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection activity sa covered courts ng Barangay 2. At sa bayan naman po ng Vinsons ay sa July 20 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay 1. Natapos na po ang due dates para po sa bayan ng Kapalonga at Santa Elena, yaan po ay July 6 at 7. Sa bayan naman po ng Labo ay nagsimula po ng July 8 at hanggang 16 po yan. At sa bayan naman po ng Paracale ay July 8 rin po at hanggang 14. At sa bayan naman po ng Jose Panganiban ay sa July 7 hanggang 14 rin po. Sa ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa kabilang banda po ang ating pong mga teller windows na matatagpuan sa ating main office, gayon din po sa ating area offices, yan po ang ating Area 1 office na nasa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Ang atin naman pong Area 2 office po na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At ang atin pong Area 3 office na nasa Barangay Batubalani po sa bayan ng Paracale. Ganyan din po ang ating mga service centers. Yan po ang bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Kapalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 office teller window sa Daet at ang ating pong drive-through teller window na nasa ating pong main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado para po sa buwan ng Hulyo. Kaya naman po bukas July 11 ay bukas po ang ating mga nabanggit na teller windows mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi po maaari po kayo mag-settle ng electric bill sa ating pong accredited bayad centers. Lahat po ng active Canoreco accredited bayad centers ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas lamang po ng isang araw sa
1: Kuro kumusta, maripang
0: kanilang due dates. Ganyan po, tumatanggap rin po sila ng bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po ng inyo pong electric bill, sa pamamagitan po ng ating mga credit bayad centers, syempre dalhin niyo po ang inyong electric bill or statement of account. Para sa kumpletong listahan po ng mga active accredited bayad center, bumisita lang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating post tungkol po sa ating po mga bayad centers. Ganyan po, maaari po kayo mag-settle ng electric bill sa pamamagitan po ng mga online payment platform. Yan po ang GCash, PayMaya at Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po riyan ang bayad po para sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po sila lumagpas sa due date. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad sa pamamagitan po ng mga online payment platforms pong ito, yan po ang account number po ninyo, account name at amounts ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statements of accounts.

Dako po tayo sa ibang paalala, meron pong scheduled power service interruption ang National Grid Corporation of the Philippines Incorporated. Bukas po yan, July 11, 2026. Mula po 6:30 a.m. hanggang 6:30 p.m., 12 hours po yan. Ang gawain po ay preventive maintenance and testing of associated high voltage equipment and secondary devices. Ang mga apektadong lugar po ay buong bayan ng Paracale maliban sa barangay Awitan, Bakal, Dangkalan, Labnig, Mampungo, Mangkasay at Tabas. Gayun din po ang buong bayan ng Jose Panganiban maliban po sa barangay Tamisan, San Pedro, San Martin, San Jose Dahikan, Dayhagang Salvacion, Santa Cruz at bahagi ng barangay San Isidro. Kasama rin pong apektado ang Magnacron Oleo Philippines Incorporated. Muli po bukas po yan, July 11, 2026. Mula po 6:30 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi, scheduled power service interruption po ng National Grid. Corporation of the Philippines. Ngayon din po ang ating kooperatiba ay may scheduled power service interruption sa darating po na Linggo, July 12. Mula po 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon, ang gawain naman po ay pagpapalit ng defective control panel ng palit ng hotline clamp at splices sa wedge connector para po sa jumpers ng backbone line at right-of-way clearing at iba pang maintenance work. Ang mga apektadong lugar po ay buong bayan ng Kapalonga, maliban sa barangay Villa Aurora, Villa Belen, San Antonio at bahagi ng barangay Del Pilar. Gayun din po ang barangay Bagong Silang 2, Bagong Silang 3 at bahagi po ng barangay Silang 1 sa bayan po ng Labo at barangay San Martin sa bayan po ng Jose Panganiban. Muli po sa July 12 po yan, Linggo, mula po 8 ng umaga hanggang 4 po ng hapon. Sa kabilang banda po, para po roon sa merong power service concern ay maaari po kayong tumawag sa atin po mga hotline numbers. Sa inyo pong pagre-report na inyo pong power service concern, huwag niyo pong kalimutan na i-provide ang inyong account number kung applicable po. Ganyan din po ang contacts number ninyo, contact person, ang inyo pong address, nearest landmark at ang inyo pong power service concern. Lahat po ng ating opisina ay meron pong hotline number. Para po sa Area 1 office na nakakasakop sa mga bayan po ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes, yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Ang mga hotline numbers naman po natin sa Area 2 office na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Kapalonga at Santa Elena, yan po ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. Ang atin naman pong Area 3 office hotline number na nakakasakop po sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, yan po ay 0910-934-6328. Inaanyayahan rin natin ang ating mga member consumer owner na mag-join sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Sa pag-join niyo po sa ating broadcast channel, kayo po ay makatatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng kuryente, mga importanteng paalala at abiso, update tungkol sa power rates, due dates at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng ating kooperatiba. Para po maka-join sa ating pong broadcast channel ay pumunta lang po sa ating official Facebook page na Canoreco at hanapin po ang post tungkol po sa ating broadcast channel at i-click po ang link na nakalagay po sa caption. Pagka-click nyo po sa link ay click nyo po ang join at kayo po ay kasali na sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Para naman po roon sa merong inquiry tungkol sa kanilang bill, ay maaari nyo pong malaman yan
sa pamamagitan po ng inyong mobile phone, sa pamamagitan po ng inyong messaging app. I-type nyo lang po ang bill space ang inyong pong 10-digit Canoreco account number. Halimbawa po, bill space 12-3456-7890. Ipadala nyo po yan sa 0949-560-7630 o kaya naman po ay sa 0956-715-6869. Hintayin nyo po ang reply ng atin pong SMS service at makakatanggap po kayo ng impormasyon tungkol sa inyong electric bill, naglalaman po ng inyong Canoreco account number, current bill amounts, outstanding arrears kung meron, syempre po ang inyong total amount due, due dates at billing month.

Para po sa ibang paalala tungkol po sa ating Canoreco District 11 elections na gaganapin po bukas, July 11, 2026, mangyari mang hintay po ng abiso sa ating pong kooperatiba tungkol po sa kung matutuloy po ang ating pong district election para po bukas, July 11, 2026. Dahil po yan sa nararanasan nating panahon, lalo na po ang lagay ng dagat patungo po sa Calaguas Islands. Muli po sa ating po mga member consumer owner mula po sa bayan ng Vincennes, mangyari maghintay po ng abiso ngayong araw tungkol po sa ating district election para po sa bayan ng Vincennes. Ilang paalala po ang ating po mga kwalipikadong kandidato para po sa pagka-direktor para po sa bayan ng Vincennes District 11. Yan po ay sina Balon, Ian Salvador, Ferrer, Marshall Pajares, at Ginto Ogorio Mago. Sa ating pong eleksyon, huwag niyo pong kalimutan na dalhin ang inyong Canoreco Membership ID card o kahit ano pong government-issued ID card sa pagboto. Tandaan po natin na hindi po pinapayagan ang proxy voting. Muli po tayo po ay maghintay sa ating pong abiso tungkol po sa kaganapan po sa ating pong district elections para po sa bayan ng Vincennes.

Sa ibang balita po, resulta ng Caloreco District 3 election, Diet South at San Lorenzo Ruiz. Matagumpay po na naisagawa ang district election para po sa directorship ng Caloreco District 3 na sumasaklaw sa mga barangay ng Diet South at sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Nitong ika-4 ng Hulyo 2026, Sabado po yan. Ang presinto para sa pagboto ay nagbukas dakong alas 8 ng umaga sa Gregorio Pimentel Memorial School para po sa mga botante ng Diet South at Imelda Elementary School naman para po sa mga botante ng bayan ng San Lorenzo Ruiz. Si Incumbent Director Engineer Fernando Ding Naoe Cruz ay nakakuha po ng 16 na boto, 8 po mula sa Diet South at 8 rin po mula sa San Lorenzo Ruiz. Bilang nag-iisang kwalipikadong kandidato para sa posisyon ng direktor ng distrito ng Diet South at San Lorenzo Ruiz. Siya po ay magsisilbing direktor o kinatawan ng mga member consumer owners o MCO ng nabanggit na distrito ng Caloreco hanggang sa susunod na regular district election na gaganapin po sa taong 2029. Ang nasabing halalan ay pinangasiwaan ng District Election Committee or DECOM na binubuo ni na Ms. Renita B. Abraham, ang PSDS po ng DAET, bilang chairman, gayon din po si Mr. Roel T. Dominguez, ang PSDS po ng San Vicente at San Lorenzo Ruiz bilang secretary, at ni Mr. Samson J. Sario, na siya pong municipal MCO chairman ng bayan po ng San Lorenzo Ruiz bilang third member po ng DECOM. Lubos po na nagpapasalamat ang Caloreco sa Department of Education Division of Camarines Norte sa patuloy na suporta sa mga district election na isinasagawa ng kooperatiba. Ganyan din pinasasalamatan ang mga MCO na naaktibong tumupad sa kanilang obligasyon at ginamit ang kanilang karapatang bumoto upang pumili ng kanilang kinatawan sa atin pong kooperatiba. Time check po tayo, 2 minuto bago po mag alas 9 ng umaga. Kaya't magpapasalamat po tayo sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin via Facebook Live. Papasalamat rin po tayo sa lahat po ng pinagkukunan natin ng ating po mga updates at reminders. Lahat po ng departments and area offices ng ating kooperatiba. Lagi po natin tatandaan na ang Caloreco po ay miyembro po ng Filreca. Ang Filreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa na ang pangunahing adikain ay protektahan po ang mga member consumer owner laban po sa mga hindi makatarungang pagtaas sa singil sa kuryente. Lagi rin po natin tatandaan na ang Caloreco po ay sa atin, pangalagaan po natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
9: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
8: All in one. Ito ang One Radio News FM.
9: Dahil tindugo na Picolandia.
10: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
11: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 9 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayon sa Seoul, South Korea, nagpa siya ang North Korea na higit pang palakasin ang kanilang nuclear force sa dami ng kalidad at bilang bahagi ng pagpapalawak ng kakayahang pangdepensa ng bansa. Ayon sa state news agency na KCNA, tinalakay ang hakbang sa isinasagawang pagpapalawak na pagpupulong ng Central Military Commission ng ruling party. Kabilang sa mga napagkasunduan ang modernisasyon ng mga military base, pag-upgrade ng combat systems at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga makabagong naval base upang mapataas ang kahandaan ng sandatang lakas. Iginiit ni North Korean leader Kim Jong-un na ang seguridad at kapayapaan ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang malakas na militar. Matatanda ang kamakailan lamang ay pinangunahan niya ang pagsusuri sa mga bagong sandata ng destroyer na Kangkon at nauna rin ngakong lalagyan ng nuclear weapons ang hukbong dagat ng bansa. Patuloy namang ipinapakita ng North Korea ang matatag nitong paninindigan bilang isang nuclear state sa kabila ng umiiral na mga international na parusa matagal ng tensyon ng sa South Korea, nang hanggang ngayon ay wala pa ring formal na kasunduan pangkapayapaan matapos ang Korean War. Iyan sa mga balitang hatid. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo na Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
10: Uno, dos, tres.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito na ang oras-oras balita, last G, satid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Naglabas ng abiso ang Camarines Norte Electric Cooperative o Canreco hingil sa nakatakdang 8 oras na power service interruption sa Linggo, Hulyo 12, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa Canreco, isasagawa ang pagpapalit ng sirang control panel ng recloser sa barangay Bagong Silang sa Labo, pagpapalit ng mga linya at koneksyon ng backbone line, right-of-way clearing at iba pang maintenance work upang mapabuti ang serbisyo ng kuryente. Apektado ng pasamantalang pagkawala ng kuryente ang halos buong bayan ng Capalonga, maliban sa mga barangay ng Villa Aurora, Villa Belen, San Antonio at bahagi ng Del Pilar. Kasama rin sa maapektuhan ng barangay Bagong Silang 2, Bagong Silang 3 at bahagi ng Bagong Silang 1 sa Labo, gayon din ang barangay San Martin sa San Jose, Panginiban. Ipinaalala ng Canreco na maaari may balik ang supply ng kuryente ng mas maaga kung matatapos agad ang nakatakdang gawain. Pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na maghanda at gawin ang mga kinakailangang pag-iingat habang isinasagawa ang maintenance. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacunyo.
0: Pinoy Gen Z sa One Radio. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 11. Atin sa inyo ng Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Himala ang turing ng isang netizen matapos silang makaligtas ng kanyang kasama nang biglang mabagsakan ng malalaking saka ng puno ang sinasakyan nila sa sakyan. Sa Barangay Mabka, Sangnyay, Camarines Sur. Dahil sa insidente, nabasag ang windshield at natamo ng malaking pinsala ang sasakyan. Sa kabila nito, ligtas at walang naiulat na nasugatan sa dalawang sakay na sasakyan. Sa isang social media post, nagpasalamat si Tess Caballero dahil hindi sila tinamaan ng mga buwagsak na sanga. Aniya, may tuturing na malakang biyaya ang kanilang ligtas na pagkaligtas sa insidente. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng mga sanga. Samantala, pinaalalahanan ng publiko na maging maingat sa paglalakbay, lalo na sa mga lugar na may malalaking puno, lalo na sa panahon na masamang lagay ng panahon. Yan ang mga balita hatid sa inyo ng Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akisa Bacunyo.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
1: Gen Z.
2: Pinoy.
1: Pinoy.
2: Pinoy.
1: Gen Z. Tugstugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: Pinoy Gen Z, so One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang.

Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio News FM 9. Tindugo na Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, di ko landya, uya na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa Indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Nakabantaya ang Department of Social Welfare and Development sa sitwasyon na kan mga residenteng apektado kan panibagong pag-aalboroto kan bulkan kan Laona sa Negros Island at sigona kay Secretary Rex Gatchaliana. Kasunod kan panibagong pagputok kan bulkan at sinabi kan kalihim na pinatututukan na ini sa field office ang amay na pagbariwas ng supply sa presente igwa subot na bastante na nakapreposisyon na family food tax sa Visayas region nganing tulos na maibariwas sa mga apektadong residente. Kung pwesto ini nilabi sa 192,000 na family food tax na nakahanda sa Negros Island region asin niya kadugangan nga 100,000 na family food tax na nakapreposisyon sa region 7 Central Visayas. Sigun sa iya, pwede sir pang magdugang ang central office kung kakaipuhana o kung na mapaloy pa ang pag-aalboroto kan bulkan asin maghewas ang epekto kaini sa buhay asin kabuhayan kan mga residente. Maawot kan administrasyon na bako sa nasyertohon ana magkakanigong pagkakana para sa mga apektadong pamilya kundi imaging mas maayos asin komportable man ang sa indang pagtinira sa mga evacuation center. Apwara sa mga family food tax, nakahanda naman ang dugang na family tent as in iba pang non-food items na pwede sir magamit kan mga residente. Yan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at dugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 201.
1: 99.7 One Radio News FM.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
3: One music, one voice, one mission,
2: one station.
1: One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
2: Ito ang One Radio News FM.
1: Dahil
2: tindugo na Bicolandia.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang parata sa oras na ni Natod Sendok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nahanda laan na Pilipinas, mapadapit sa paglansara kang China nin sarong unarmed ballistic missile sa kadagatang Pasipiko bilang parte kan sa endang military exercise. Sa sarong pahayag, sinabi kan Department of Foreign Affairs na nakatanggap ang mga otoridad ka nasyon nin prior notification sa nasabing launching kan Hulyo 5. Kasabay ka ini, ipigdo na kan ahensya ni importante siya ka na pagiging nakalmado, secured as in stable na environment sa Indo-Pacific region. An ano man action subuot na nakakapekto sa katatagan, iyo ang dai nakakatabang sa pagbusol ng dialogo, diplomasya as in kooperasyon. Ulitig di, nangapudan ang ahensya na pairalon ang mantinuron ang transparency, sunodon ang mga international norms as in likayan ang anumunalakdang na posibleng magpalalakang tensyon sa pagultangan na kanya Pilipinas as in China. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo o kaseriksin brutas din. Tuguna.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
7: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang mayat maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Heartbeat ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uyan ang Mareta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Huli kan presenting raot nin panahon, ipigtagama kan gobyerno provinsyal kan katandoan na sa anasa 200,000 pesos bilang pondo sa food assistance sa mga stranded na pasaherong pasiring kota sa saindang lugar sa Tabaco Port sa syudad kan Tabaco. Sigun kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Catanduanes Emergency Operations Chief Roberto Monterola, saro ining standard operating procedure as inakalinya na ini sa budget ka na sa indang probinsya tuyong may raot min panahon as in stranded na pasahero sa nasabing pantalana. Piglalaoman maninda na may stranded na mga pasaherong pasiring sa Catanduanes sa huli sa warang biyahe ning mga barko sa presente. Pagirumduman kan opisyal sa publiko na maging vigilante sa presenteng weather system ang aning maaraman kung ano pa ang posibleng mangyari mantang niyaon sa laog kang nasyon ang bagyong Inday.

0: lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: Retro Jam on 1. A minute before 4 o'clock. 99.7 1 Radio News FM. Your best source of news and music. This is 1 Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang 1 Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 1 Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na tudsendo ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Pinay mutika na kan Malacanang ang alegasyon na may impluensya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon na kan National Bureau of Investigation na katakod na kan sabuot pagpapatanid ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay kan na Presidente. Sigun Kipalas Press Officer Yusek Claire Castro, aloy nang nasa iraram kan Department of Justice and NBI asin parte kan ehekutibo ang DOJ kaya day dapat questionon ang istro struktura kay ini. May sadiring mandato ang NBI na magkonduser ng investigasyon sa anumang huma sa presidente. Sinabi ni Castro na seryosong pagsimbag na presidente ang naging payag ni VP Sara asin dai ini binaliwala. Importanteng investigaran ang nasabing rolay nganing masyarto ang siguridad ka na presidente, first lady asin nga kan dating house speaker siring man ang nagkapakanan ka nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo ako sa Erickson Brutas din. Tugo na!
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa! Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguro.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang

0: Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
0: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
0: Nice! Walang sukal.
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
0: Pampasexy!
1: Pampamacho!
0: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
0: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Headline scan mga paradanin barata.
1: Parada, prenta, parada, prenta, headlines.
0: Mga raot na street light sa Legazpi City pinalitan. Wiring maintenance isinagibo.
2: Instituto Nilasasyon na kan Tabacos Business One Stop Shop aprobado na ka na sanggunian na panlalawigan kan Albaya.
0: Public school teacher arrestado sa Piudoran huli sa kasong anti-photo and video voyeurism act.
2: LGU Tabaco nagsagibo ni na CSC Examination Review Program 2026 para sa mga empleyado kan LGU.
0: P-Vokes nagpatanid sa posibleng lahar flow hali sa bulkan mayon kung magkakaigwanin makukusog na pag-uran.
2: Katanduanes ipigtagama ang 200 mil pesos na pondo para sa food assistance sa mga paserong stranded sa Tabaco Port na pasiringkuta sa Saindang probinsya.
0: Sa lado nasyonal, Pilipinas nahahandal sa inilansar na missile kan China.
2: Food packs as in evacuation centers sa NCR naka-standby na huli sa posibleng epekto kan bagyong Indaya.
0: Video kan pagpapatanid ni VP Sara kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. as in iba pa. Bako threat kundi paghagad nin sa klolo sigun kay Attorney Panalo.
2: Motion ni Senator Jinggoy Estrada na makaatindira sa impeachment trial ibinasura.
0: Landslide sa Lanao del Sur, 5 gadan asin anum nawawara.
2: Malacanang pinahimutikan na may impluwensya si PBBM sa investigasyon kan NBI sa patanid ni BP Sara sa presidente.
0: BSP zero transfer fees bako makatarungan sa new players sigon sa Consumer Watchdog.
2: DSWD nakabantay sa sitwasyon kan mga residente sa Negros, sigon kay Secretary Gatchaliana.
0: Sa luwas kan nasyon, base militar kan Estados Unidos sa Kuwait as in Bahrain, inatake kan Iran.
2: WHO nagpatanid manungod sa potential disease outbreaks sa Venezuela makalis ang makusog na pagyugo.
1: Parada 30, parada 30, headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Hulyo 10, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM. Siring man, nahiling mapukitanin live sa Facebook page at kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:07 pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kanwang barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada, puwenta, barada.
0: Nagsagibo ang lokal na gobyerno kanyang syudad kan Legazpi nin retaping sa mga electrical wiring as in pagpalita sa mga raot na street lights sa mga pangenot na lugar sa syudad. Sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na parte ini kan na pagpapakusog sa kaligtasan na kan mga residente. Kaibanan sa mga lugar na isinagibuhan na kan maintenance iyo ang Peñaranda Park, Oro Site, Alternate Road, Pasiring sa Belamor Subdivision as in Legazpi Boulevard. Mientras tanto, pig-abisuhan man ang mga nag-aaragi sa mga apektadong lugar na magdobli ingat as in nasunodon ang nakabugtak na traffic as in safety advisories mantang pig-sasagibo ang maintenance.
2: Aprobado na ka na sangguniang panglalawigan ni Kan Albaya na City Ordinance Number 9-048 Series of 2026 na nag-iinstitutionalisa kan Business One Stop Shop ka na syudad ni Tabaco. Na pag-aproba kasunod kan rekomendasyon ni Committee on Trade and Commerce Chairperson as in First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia makali sa suriona kan committee ang nasabing ordinansa. Sa irarumkan ordinansa, magkakaiguan ni year-round business one-stop shop bilang permanenteng mekanismo para sa streamlined, time-bound as in integrated na pagproseso kan business permits, licenses, clearances as in iba pang may kinaraman na otorisasyon. Basado sa pagsusuri kan komite, nagtutugmaan ordinansa sa mga nagiiral na ley as in pambansang pulisiya dapit sa ease of doing business, transparency, accountability as in efficienting paghatod kan serbisyo sa publiko. Nakasaadman sa ordinansa ang paggamit kan sarong application form, pagpapautob kan time-bound processing periods, zero contact policy as in pagpapahewas kan electronic processing. Kaiba man sa mga provision kainian na citizens charter, compliance as in feedback mechanisms, transparency measures as in pagbabawal sa mga dai-autorisadong rekisito as in transaksyon. Sigon kan komite, naguuyon ang ordinansa sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, anti-red tape as in iba pang nag-iiral na leya na nagsusugo sa mga lokal na gobyerno na pasimplihon as in padalion ang proseso kan pagkuha kan mga permita, lesensya as in iba pang may kinaaraman sa serbisyo.
1: Sa hindi ang panlalawigan kalagbay, News Update.
0: Alas 5 just nin pagkahapon, inaresto kan mga otoridad ang sarong public school teacher sa Piudoran, Albaya, makalis ining makasuhan in pagbalgar sa Section 4 kan Republic Act No. 995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Isinigibo ang warrant of arrest operation bandang alas 10:30 nin aga kan Hulyo 9 kan mga operatiba kan Piudoran Municipal Police Station bilang lead unit kay Banan ang Provincial Intelligence Unit, 1st Albay Provincial Mobile Force Company, asin Ligao Maritime Law Enforcement Team. Sigon sa pulisya, isinirbi ang warrant of arrest na ipinalawas kan korte kan Hulyo 8. Itinalaan ang inirekomendang piyansa sa kantidad na 42,000 pesos. Ipinasabot sa akusado ang rason na kan sa iyang pagkakaaresto asin ang sa iyang mga karapatang konstitusyonal sa tataramo na sa iyang nasasabutan na. Basado sa verifikasyon sa e-warrant as in e-rog systems, wara ining iba pang nag-i-existir na warrant of arrest. Alagad, nagluwa sa talaan na kan crime information reporting and analysis system na igwaining nainot ng record na may kinaraman sa kaparehong pagbalgar. Nakatalaan na maatubang ang naarastong individual sa nagpaluwas na hukuman na para sa pag-issue ni na commitment order bago ini irelokar sa kustudiya kan Bureau of Jail Management and Penology.
2: Inilunsar kan lokal na gobyerno kan tabako sa paagikan City Library asin sa tabang kan Gender and Development Program an CSC Examination Review Program 2026 bilang pagpreparar kan mga empleyado kang lokal na gobyerno para sa napaparani na civil service examination. Bida sa programa ang serye kan mga lecture na pinanginota na kan mga resource speaker hali sa Tabaco National High School, kaibanan si Principal Salve Estrella, nagirasan mga tagapagtaram kan mga giya adal asin istratehiya na pwedeng makatabang sa mga nagpartisipar sa saindang paghahanda para sa eksaminasyon. Obeto ka na CSC Examination Review Program 2026 na matauanan in dugang na preparasyon ang mga empleyado kan LGU bago ang Civil Service Examination.
0: Alas 5:12 nin pagkahapon, padagos ang nakatutok ang mga otoridad sa sitwasyon na kan Bulkan Mayon sa Albaya. Sigon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas, nagpapadagos ang marahan na pagluwa kan lava sa bulkan. sa presente, huli sa Bagyong Inday sa Laogan Philippine Area of Responsibility, bigkakaditan na makaka-eksperyansya nin mga pag-uran na probinsya. Sinabi kan opisyal na kung igwang makukusog na pag-uran, igwama na posibilidad na magdausdos ang lahar hali sa bulkan mayon. Partikular na pigbabantayan ang channel compound na lahar o ang may mga tambak na pyroclastic density currents siringkan miisigali sa banwaan ng Kandaraga, Mataanag Buyoan Channel, Budyo Channel, Mabiinit Channel, Basud Gali, Lidong Channel, Padang Channel, asin, iba pa.
2: Huli kan presenting raot nin panahon, ipigtagama kan gobyerno probinsyal kan Katanduanes ang nasa 200,000 pesos bilang pondo sa food assistance sa mga stranded na paserong pasiringkuta sa saindang lugar sa Tabaco Port. Sigon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Katanduanes Emergency Operation Chief Roberto Monterola, sa ruining stranded operating procedure, sinakalinya na ini sa budget ka na sa indang probinsya tuyong may raot nin panahon as in stranded na pasahero sa nasabing pantalana. Biglalaoman maninda na may stranded na mga pasaherong pasiring sa Katanduanes, huli sa warang biyahe nin mga barko sa presente. Pagirumduman kan opisyal sa publiko na maging vigilante sa presenting weather system nganing maaraman kung ano paan posibleng mangyari mantang yaon na sa loob kang nasyon ang Bagyong Indaya.
0: Alas 5:15 nin pagkahapon. Basiling man kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal, natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nahandal ang Pilipinas mapadapit sa paglansara kan China ni nasarong unarmed ballistic missile sa kadagatang Pasipiko bilang parte kan sa intang military exercise. Sa sarong pahayag, sinabi kan Department of Foreign Affairs na nakatanggap ang mga otoridad kan nasyon in prior notification na sa nasabing launching kan Hulyo 5. Kasabay kaini, ipigduon na kan ahensya ang importansya kan na pagiging kalmado, secured as in stable na environment sa Indo-Pacific region. An anuman action subuot na makakaapekto sa katatagan, ayo ang dai nakakatabang sa pagbusol ni dialogo, diplomasya as in kooperasyon. Uli digdi na nga pudan ang ahensya na pairalon ang as in mantineron ang transparency, sunodon ang mga international norms as in likayan ang anuman na lakdang na posibleng magpalala kan tensyon sa pagultangan kan Pilipinas as in China.
2: Naka-standby na ang mga food pack, evacuation center, rescue equipment as in emergency response sa bilog na National Capital Region bilang paghahanda sa epekto kan habagat na pinakusog kan Bagyong Indaya. Sigun kay Metro Manila Council, President as in San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang gabos na lokal na gobyerno na amay na ipuesto ang mga kinakaipuhang kagamitan. Syerto na nagagana ang mga pumping station as in ihanda ang mga evacuation center urog na sa mga lugar na permiyang pigbabaha. Tig-inganyar man niya ang mga residente sa flood-prone areas na mag-ibakwar ni naamay as in day na paghalaton ang paglangkaw kan tubig ngayon na malikayan ang peligro. Mientras tanto, sigun sa State Weather Bureau, piga-antisiparang mamatean ang pinakamakusog na epekto kan habagat, ngunya na aldaw nin Biyernes ta sina Sabado. Posible man na mag-anunsyo ang mga lokal na gobyerno nin suspensyon na kan klase bago ang pinaga-antisiparang paglala kan raot nin panahon.
0: Alas 5:17 nin pagkahapon. Padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal. Na nagtutubod si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panalo na bako pagpapatanid ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang kontrobersyal na video kan Nobyembro 2024 kunsain sinabi niyang may nakaolay na siyang magadan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin na dating House Speaker Martin Romualdo sa imbes saro subot ining pangapudan sa publiko. Binalikan ni Panalo ang laogan video kung sain na igwasubot nin kondisyon ang Vice Presidente sa iyang pahayag. Ini ang nagpapahiling kan pahayag niya nin tabang asin makatarungan in kaso may mangyari sa iya. Sa katunayan, nag-usip ka ito subot ang Vice Presidente na igwang huma sa iyang buhay asin pigahagad niya ang tabang kan namamanwaan. Mistula subot na pigsasabi ni VP Sara na kung naginadaan na dapat ang ibalos siya siya kan na publiko, partikular kan sa iyang mga pigdududahan na. Ang November 2024 video ni VP Sara ang enot na ipresenta sa day 2 as in day 3 kan sa iyang impeachment trial. Ini ang naging sentro kan grave threat article sa impeachment case na pigkakampang kan Vice Presidente.
2: Dai tinugutan na ka na Sandigan Bayan, 5th Division, ang motion ni Senator Jingoy Estrada na makaatinder sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa 7 pahinang resolusyon na ipinaluas kan Hulyo 9, 2026, sinabi kan Korte na ang motion ni Estrada ang warang bastanteng basihana. Sigon sa Sandigan Bayan na alagad importante ang impeachment trial sa konstitusyon dai ini maikukonsidera na emergency o compelling temporary leave. Ulidigdi na itinugutan si Estrada na makaluwas nin kulungan ngan inagampanan ang sa iyang mandato bilang Senator Judge sa nasabing paglilitis. Marurumduman na nakaditin si Estrada uli sa kasong plunder na may koneksyon na sa subuot anomalya sa pondo kan flood control project.
0: Alas 5:29 pagkahapon, nahandal ang consumer watchdog na Pinoy Aksyon sa propastong zero transfer fees asin sinabing mas nagpapabor ini sa darkulang institusyon kaysa sa mga bagong players sa industriya. Sigon kay Ben Cyrus Elorin, convener kan Transparency asin consumer watchdog na Pinoy Aksyon, bako magkatarungan asin disadvantages sa new players asin taliwas ini sa financial inclusivity na pigbabusal kan gobyerno. Dagdag pa kan grupo nagari piggagadan kan na darakulang banko ang mga bagong players na nagpahiwas kan access sa financial device o services para sa masang Pilipino. Ipinaliwanag kan grupo na ang mga online fund transfer platform importanteng kasangkapan na para sa financial inclusivity ulita madali ining gamiton asin naabot kan mga mamamayang limitado ang access sa formal na sektor kan na pagbabangko. Magagarumduman na kan Hulyo 4 nagkabisaan na BSP Circular Number 1238 na nagsusugo sa mga bangko na magpautob nin makatuliran asin makatarungan ng market-based pricing para sa electronic fund transfers. Punto pa kan grupo na kung magiging opisyal na pulisiya ang zero fees, kabaliktaran ang magiging epekto kaini sa financial inclusivity. Nagtutubod ang watchdog na ang tamang direksyon iyo ang pagpapautob nin makatuliran asin makatarungan na pagpepresyo kasabay kan mga regulasyon na magpapatibay sa karanasan na kan mga konsumidores sa paagi kan na paghali kan labing singil asin pagpapakarahay kan serbisyo kan mga bangko.
2: Pinahimutika na kan Malacanang ang aligasyon na may impluwensya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon na kang National Bureau of Investigation katakod ka na subot pagpapatanid ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay kan Presidente. Sigon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, haloy nang nasa iranom kang Department of Justice ang NBI asin parte kan ehekutibo ang DOJ kaya dai dapat questionon ang struktura kay niya. May sa diring mandato subot ang NBI na magkondisir ng investigasyon sa anumang banta sa presidente. Sinabi man ni Castro na seryosong pigsimbag kan presidente ang naging payag ni VP Sara asinday ini binaliwala. Importanteng imbestigaran subot ang nasabing Orolaya nganing masyerto ang seguridad kan presidente, First Lady asin kang dating House Speaker, siring man ang kapakanan kang nasyon.
0: Mientras tanto, 5 ang nagadan, 2 ang nalugadan, asin anong pa ang nawara, makalis ang pagrasay nindaga sa barangay Ngingir, Kalunaga, sa Lanao del Sur, mag-agahunin Biyernes. Basado sa enot na investigasyon, nagrasay.

0: na pinagahanap pa kan mga otoridad. Nagpapadagos ang operasyon sa ibong kan maraot na panahon tanganing tulos na mahanap ang mga nawara asin masiguro ang kaligtasan na kan mga residente sa lugar.
1: Nakabantay ang Department of Social Welfare and Development sa sitwasyon na kan mga residente nga apektado kan panibagong pag-aalboroto kan Bulkan Canlaon sa Negros Island, sigon kay Secretary Rich Gatchaliana. Kasunod kan panibagong pagputok kan Bulkan, sinabi kan kalihim na pinatututukan na kaini sa field office ang amay na pagbariwas ni supplies. Sa presente, igwasubot na bastante nakapreposition na family food pack sa Visayas nganing tulos na maibariwa sa mga apektadong residente. Kompuesto ini nin 1,192,000 na family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, asin kadugangang 100,000 na family food packs na nakapreposisyon sa Region 7 Central Visayas. Sigun sa iya, pwede sir pang magdugang ang Central Office kung kakaipuhanon o kung mahaloy pa ang pag-alboroto kan Bulkan, asin maghewas ang epekto kay sa buhay asin kabuhayan kan mga residente. Maawot kan administrasyon na bako sa nasyertoon at magkakanigong pagkakana para sa mga apektadong pamilya kundi maging mas maayos asin komportable na sa indang pagtinira sa mga evacuation center. Apwera sa mga family food packs na nakahanda naman ang dugang na family tenta asin iba pang non-food items na pwede sir magamit kan mga residente.
0: Alas 5:25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas nin tawo nang ipuhan po iyan nin minerals kayo kaliyo ng paginom nin sarong kapsula o aldaw ngani makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika ni nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12 unong kay Bagyong Idalia. Namuntinir kay ni ang nasa iyang kusog mantang naghihiro pasiring sa north-northwestward kang Southern Islands of Japan. Ang sentro kay ni nasa 525 km east kan northeast of Itbayat, Batanes. May darain ninin kusog nin paros na maabot pa sa 140 km per ora. Pagbugso na maabot sa 170 km per ora. Mantang naghihiro pa north-northwestward sa kaskas na 20 km per ora. Nakatapas pa man ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, eastern portion kan Babuyan Islands, asin ang northeastern portion kan Mainland Cagayan. Signal No. 1 man sa natadadang parte kan Babuyan Islands, natadadang parte kan Mainland Cagayan, Isabela, Apayaw, northern portion kan Abra, Kalinga, eastern portion kan Mountain Province, asin ang eastern portion kan Ifugao, kaiba na ang Ilocos Norte. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Inatake kan Islamic Revolutionary Guard Corps an, o kan Iran ang mga base militar kan Estados Unidos sa Kuwait asin Bahrain. Simbag ini kan Iran sa mga panibagong serye nin pag-atake kan Amerika sa Southern Coastal Provinces kaini asin sa duwang tulay sa Eastern Iran. Kapwa kinumpirmar kan Navy asin Air Force kan Islamic Revolutionary Guard na naglansar sindan ng joint drone asin missile attack sa mga infrastruktura asin pasilidad kan Estados Unidos. Kabaladigdi ang Camp Arifjan and Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait asin Sheikh Isa Air Base and Jufair sa Bahrain. Ang Jufair ang istaran para sa naval support activity ang napangenot na U.S. Navy Base sa Persian Gulf na nag-host sa U.S. 5th Fleet. Sa presente, wala pang detalye kung igwang nairido o binawiin in buhay sa nasabing pag-atake sa mga base militar kan Amerika.
1: Nagpatanid ang World Health Organization manungod sa potential disease outbreak sa Venezuela makalihis ang makusog na pagyugo. Sigon kay spokesman Christian Lindmeer sa sarong press conference sa Geneva na nasa pressure ngunyan ang serbisyong pangsalud

0: huli sa kapasidad kan mga pasilidad sa nasyon mantang kadakol ang mga kaso ng trauma. Basado sa opisyal na datos, igwang 1,700 ang nagada na asin na 5,000 man ang nairido. Asin wara pang datos mapadapit sa numero kan mga nawawara. Sinabi kan World Health Organization na igwang problema sa pagrehistro kan casualties asin sa pagtrack kan mga nawawarang individuala makalis ang magkakasulog na magnitude 7.5 asin 7.2 na pagyugo sa Venezuela.
1: Iyan naman po ang naging katripunan na kanasatuyang ang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91 Point P News FM.
1: Tindugo na!
2: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one! Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system. Mas hindi na ako madalas.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio.
4: Radio 99.7. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: on Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon gang bangi be Kalandia. Bihernes ganyan. Al daw kan mga pabebe. Sige, gusto ko kasi magpapebe rin pamisa-misoy. Kasi ayaw mo napag napaka-sweet talaga tsaka nakukitan sila sa akin pag nagpapabebe ako. Bakit? Hindi namin kasalanan maging pabebe kami. Hindi naman po ang sindong lingko na bago masyado mag-iunayan. Pero mahamutun. Gurang na. Pero may harang pa. Wow, bakit naiiyak? Tita Pollyanna. Para sa indong The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. Biyernes ngayon, Adias Kan Julio, 2026. Ay, nakakatawa doon. At syempre, since it's a Friday, dapat nakipag-ugnayan tayo sa ating mga family members para naman magkakasama tayo sa weekend. Para naman magkukumustahan tayo. Dahil kahit physically magkakasama tayo sa isang bahay, muntik nang hindi tayo magkakakilala dahil busy tayo sa ating mga pinagkakabalahan at syempre sa mga gadgets. Kaya itabi na muna yung mga gadgets. Focus muna tayo sa family. So it's an FF. Focus Family Friday. Para bukas, sama-sama tayong magluto, maglinis, magchika-chika! Nadadangog man po kita sa Satuyang audio live stream sa Satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kung naipa po ka mo naka-follow, you follow na. Kasi I'll follow you too. Ay, nakakatawa doon. At ang ating hotline, 0961-447-3923. O para dun sa magko-comment ha, bago kayo mag-shout out. Sagutin nyo muna ang ating katanungan for today. Mahirap bang maging magulang? O mahirap maging anak? Oo, isagot niya yan, ha? Ang hindi sasagot, wala lang. Yan po naman ang ating pagtatalamitaman later. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Yes, forever pong kaibanan niya to. Digdi sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata in different flavors, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick. Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee flavors available. At meron din po tayong Batata Milk Drink. Batata. Dazzling Whipped Soap. Snowtime Ice Bobs. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drink of Float. Golden Town Sardines. Manantang Original. Golden Town Sardines with Chili. And of course, ang paborito ng Bicolandia. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Pasari mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candid, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing, 20 years na. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan Salamat Gems Products. Para naman sa tuya mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love, kay po niya ito kan oras para mamantinilan sa tuya mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod na me time as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Money Petty 50, as in duma naman kita mapa-hand spa, Gluta Drip, Gluta Far Push, Slimming Excellus, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi Tabaco City, sa pangsanakan Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sila kita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz Papiti! Showbiz Papiti!
0: Bakit ayaw pa rin ito mamatay-matay na kwento? Ha? Hanggang ngayon talaga pinag-uusapan nila talaga, sige tuloy nyo lang yan. Ewan ko lang kung maisaayos niya ng ekonomiya ng Pilipinas. Eto po naman ay tungkol dun sa kanilang pang-iinis. Ngayon kay Kim Chiu. Aba, eh halos 2 linggo na yata yung issue tungkol sa kanyang pagtawag kay Jugs ng Lotus Feet. Na yung Lotus Feet kasi yung character ni Jugs at tinawag niyang Riza May. Na syempre naman hindi maganda ang reaksyon ng mga fans ng It Bulaga. Ang nakakatuwa pa nito, bakit kumalat yun? Kasi kung nanonood ka lang ng It Bulaga, eh hindi mo alam kung may ano nangyayari sa Snow Time. Ah, Snow Time tuloy. Show Time. Ang ibig sabihin pala nito, yung mga clips, parang isinumbong nila. Eh si Riza May naman, dead ma lang. Di ba? Pandagdag popularidad din yun. Pangdagdag pag-usapan ka rin. Di ba? Lalo na ngayon, na unti-unti nang umaangat ang estado ni Riza May dahil nga meron na daw siyang collab team. Kaya lang marami nagsasabi, ano yan? Parang Goliath and David. Alam mo ba yung Goliath and David na kwento? Yung tinalo ng isang maliit na tao, yung higante. Yun yun. Eh yung kasi ang dating nila ni Bimbiap at ni Riza May. Ang laki-laki ni Bimbiap. Tapos maraming mga tao din nagsasabi na kung bit-bit-bit-bitin niya si ano Riza May, para lang ano, parang ragdoll. Parang manika. Sabi na hindi maganda. Mabuti po mapayag si Riza May na ganun-ganunin siya. Tsaka mukha yatang bubog sarado na si Riza May. Pero nakatawa naman siya palagi. Diba? Ano ba yan? So ngayon nga, ito daw si Kim Chiu ay mayroong mga taong nagsasabi na dapat daw siyang i-suspend mula sa Snow Time. Snow Time ulit. Ako Snow Time ng Snow Time. Ng Show Time. Eh sabi naman ni Meme Vice, ay hindi, dahil masipag yan si Kim Chiu. Yung mga taong sinususpend ay yung mga hindi masisipag, yung mga tamad, yung mga walang ginagawa kundi nakaano lang, nakatambay lang sa set, di ba? Eh lahat naman sila sa nagtatrabaho, so wala daw masususpend. So sino ay na masusunod? Management o si Meme Vice? Abangan na lang natin yan. Dahil hindi naman tayo magkapagsabi. Pero kung sa atin naman, marami din mga netizens nagsasabi na, ay nako, tapos na yun. Limot na yung issue na yun. Bakit nila pinagpipilitan pa rin? Bakit gusto nila parusahan si Kim Chiu? Yan, yan talaga sa showbiz. Mas matindi ang issue, mas maganda. Mas pinag-uusapan. Mas nakaka-intriga.
2: Showbiz!
0: Ano? This is 7, makalihis an alas 6 nin pagkamangi. Weekend na weekend. O, eto pa isa kong tanong ha. Ano ang weekend sa Tagalog o sa Bicol? O, pakisagot naman dyan sa ating mga comments. Ang hindi sasagot, hindi ko kasing ganda. O, mahirap ba maging magulang? O, mahirap maging anak? O, mamaya ha, chikahin natin yan. Dito sa The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with

0: Lapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
1: Talaga!
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
1: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
13: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh,
13: the Tita Poliana Show!
16: Hi. 21 minutes more to go. Or hindi, 19 minutes na lang po bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. Ito pa rin po sa The Tita Poliana Show. At meron nga tayong banner question. Ano mas mahirap, maging mabuting magulang o mabuting anak? Nasagot ninyo na ba yan sa inyong mga sari-sarili? Panahon din yatang isipin natin yan dahil weekend ngayon. At dapat weekend sama-sama ang buong family. Kasi mula sa pagsilang natin, magulang ang unang gumagabay sa atin. Ngunit habang lumalaki naman tayo, nagbabago rin ang ating papel. Ang anak ay nagiging adult at ang mga magulang ay tumatanda. Kaya ang tanong ngayong gabi, mas mahirap ba ang maging mabuting magulang o mas mahirap ang maging mabuting anak? Pwede siguro nating hati-hatiin yan sa panig ng mabuting magulang. Ang pagiging magulang ay walang manual at walang day off yan ha, dahil kayo ang unang guro. Ikaw din ang tagapagtanggol. Kayo din ang nagbibigay ng pagkain, edukasyon at direksyon. Kadalasan, inuuna mo ang pangangailangan ng anak kaysa sarili mong pangarap. Meron nga ang kasabihan, di ba? Kapag naging magulang ka na, saka mo lang mauunawaan ang mga sakripisyo ng iyong mga magulang. O, di ba? Kasi kung hindi ka man naging magulang tulad ko, wala akong anak, hindi ko talaga mararamdaman yon. But pwede ko rin sabihin, meron akong second-hand experiences bilang magulang. Dahil meron din akong inalagaan. Meron akong inalagaan na bata mula ng pagkabebe hanggang 12 years old bago siya binawi ng kanyang nanay. So doon din, naranasan ko rin maging isang ina. Ang hirap din, ha? Although parang ano, parang nakakamiss din na maging nanay uli. Kaya kung meron gustong magpa-baby sa akin, halina kayo. Joke lang. Hindi rin kasi madaling magdisiplina, no? Minsan kailangan mong maging mahigpit kahit alam mong ikagagalit yan ang anak mo dahil ang layunin ay ihanda nang naman siya sa tunay na buhay. Diba? Minsan kasi kailangan talaga natin disiplinahin kasi minsan nalilihis. Meron silang mga iba't ibang influensya lalo na ngayong panahong ito. Ay nako, matindi ang influensya ng social media at ng mga gadgets at yung mga games na yan. Kaya kailangan talaga nating bigyan ng panuntunan ng ating mga junarkes. Sa parte naman ng mga anak o mabuting anak, hindi rin biro ang maging mabuting anak ha. Hindi lahat ay lumaki sa tahanang puno ng pagmamahal. May mga anak na lumaking kulang sa gabay. Naging saksi din ang iba sa alita ng pamilya. Habang mga sila yung mga bata pa ha. Yung iba naman na pilitang maging breadwinner sa murang edad. O di kaya naman, nag-aalaga ng tumatandang magulang habang bumubuo rin ang kanilang sariling pamilya. May mga pagkakataon ding kailangang piliin ng anak ang sariling kinabukasan kahit taliwas ito sa kagustuhan ng magulang. O, pwede siguro nating itanong, masama ba siyang anak kung pinili niyang sundin ang sariling pangarap? O, diba? Napaka-gray matter niyan. Ang hirap nguya-nguyain ang katanungan niyan. Dahil siyempre, self-preservation ang pinag-uusapan dyan. Kasi pag tumatanda na yung mga magulang, dumarating talaga yung panahon na ang dating inaalagaan ang siyang nag-aalaga na ngayon. O, yung bata ka pa, di ba, inalagaan ka. Tapos pagtanda naman ang magulang mo, ikaw na mag-aalaga. Parang nagpapalitan ng papel. kung noon ang magulang ang nagpupuyat para sa anak, ngayon naman ang anak ang nag-aalala sa kalusugan at kapakanan ng kanyang mga magulang. Ngunit hanggang saan ang obligasyon ng anak? Yan ang dapat nating itanong kung nandyan na tayo sa ganyang sitwasyon, dahil iba-iba din naman kasi ang settings no ng ating mga karanasan sa buhay. Ito lang naman ay generalized, kaya pwede nating pag-isipang mabuti yan. Hanggang saan ang sakripisyo? Pwedeng gawin mo ang lahat para maisaayos ang mga pangyayari sa mundo nyo. May mga anak din naman nagsasabi ng lahat ng pinaghirapan ko ngayon ay para masuklian ang sakripisyo ng aking mga magulang, which is so beautiful at nakakagaan ng puso at diba nakakangiti kung meron tayong naririnig na ganyan mula sa isang anak. Sabi, ay kailangan ko tasing ano talaga iparamdam sa magulang ko na talaga na-appreciate ko yung ginawa niya sa akin. Hoy, bakit naman umiiyak? Ganyan. Pero kailangan bang laging ubusin ang sarili para lang masabing mabuti kang magulang o mabuti kang anak? Well, sabihin na natin walang perpektong magulang, walang perpektong anak. Nagkakamali ang mga magulang, nagkakamali rin ang anak. Tao lang tayo. Diba? Ano ka, Superman? Darna? Valentina? Valentina! Ang tunay na sukatan marahil ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang kakayahang umamin, magpatawad, makinig, at patuloy na magmamahal. Yan po ang ating gagawin. At syempre dahil kung halimbawa buo naman ang ating pamilya at the moment, pag weekends, dapat talaga magkakasama-sama ang buong pamilya para ma-monitor natin ang mga activities, lalong-lalo ng mga kabataan, mga teenagers, para at least masilip natin at magabayan natin sila. Kahit pa sabihin natin na, kasi ano, matanda na rin ang isip niyan, kaya na yan, hindi rin. Kailangan din talaga ng gabay ang ating mga bagets ngayon. Hello, good evening to Marites Brito. Diyan po naman sa Fatima Zone 7. Kay Dindi De Los Reyes. Shout out sa De Los Reyes family sa Fatima Zone 7. Of course, hello, good evening kay Magdalena Convencido. Kay Levi Binyas Fernandez. Ano nga, Levi, ang 1/4 sa Bicol? At kay Dave Passett, good evening dyan sa Basud, Camarines Norte. Si Ann Alcazar Clerigo, ang sabi niya, good evening po, Tita Polly. Sa tingin ko po, mas mahirap maging magulang. Kasi simula sa araw na isilang ang anak mo, buong buhay mo na nakaalalay sa kanila. Inuuna mo pa sila bago ang sarili mo. Kahit pagod ka, kahit natatakot ka, ikaw yung sandalan nila sa lahat ng oras. Kahit minsan ikaw na mismo yung nanghihina. At ang pinakamabigat, wala kang day off sa pag-aalala. Kasi ang pagmamahal ng isang magulang, walang katapusan. Thank you so much, Anne. At shout out sa mama ni Anne. Get well soon. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Wanna look at your face. Tabaco Diet, your best cafe radio. 10 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. On Dr. M's Amazing Tea, your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, hola, hola! Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programa The Tita Poyana Show. Ano nga ang weekend sa Tagalog? O sa Bicol? Ang sabi, wala daw, walang eksakto o isang salita na magsasabing weekend. Pwedeng sabihin katapusan ng linggo, pero mas ginagamit ang weekend. Also kung weekend, so yun ang hihina. Iba, weekend. Ay, nako. Kumusta naman inyong pagmumuni-muni sa pagiging mabuting magulang o mabuting anak? Kaya siguro pwede natin pag-isipan ito, no, sa buong weekend. Sa tingin po ninyo, ano ang mas mahirap? Maging mabuting magulang o mabuting anak? Bakit? Kayo lang sasagot niyan sa sarili nyo. Ano naman ang pinakamahalagang aral na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang? O di kaya naman, kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong nanay o tatay at the very moment, ano yun? Naranasan mo na bang hindi magkaunawaan ang iyong mga magulang o mga anak? Paano niya ito nalampasan? Ito po'y pagmumuni-muni sa ating family life. Dahil nga naman weekend, kailangan nakafocus tayo sa ating mga kamag-anak at syempre, yung ating immediate family. Lalong-lalo na sa kanilang mental health issues, no? Baka meron silang mga binibit-bit na mga problema. Meron silang mga, o may mga bumabagabagag, ano ba? Meron mga bumagabagabag, may mga bumabagabag sa kanilang mga damdamin. Na dapat nating i-address, no? Para maging maayos naman po ang takbo ng ating buhay. Kasi parang ang yung ang buhay sa mundo kasi parang ano, parang timba. Diba? Pag may butas yan, kailangan tapalan mo agad. Ganyan din po naman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung meron tayong problema, huwag na nating patagalin. Huwag na nating hintayin pa na dumami yung butas sa ating mga timba. Kasi mamaya, wala na tayong maiipong tubig. Ganoin. Hi, John. John, good evening. Sabi ni Marites Brito, yun nga, katapusan ng linggo. Ay, grabe na ang paros. Diyan sa inyan, Aiza Anselmo. Grabe na ang paros. Gari da, malayog na suharong niya. Aw, indaday, kuta na. Huwag naman ganun. Sana naman you take care, ha? Ingat-ingat lang dyan. Mauranon ngunyan. Mauranon na banggi kay Tita Cherry Carbor, ha? Sa iba't ibang parte sa Kabicolan, inuulan po ngayon. Lalong-lalo na dyan sa 1st District of Albay. Hi kay Lopbaz Barneto. Kumusta sa Barneto Romantica family dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. Ang sabi naman ni Levy Binyas Fernandez, ang 1/4 daw sa Bicol. Ito ba yung 1/4? Ay kalibli, kalibkib. Ano? Kung di mo maitaw sa kuya ang kabangakan sa imong pagkamuot, tawan mo na sana akong kalibkib. 1/4 lang. At least kahit 1/4. Meron. Kalibkib. Hi kay Daisy Bernal Bonaobra. Ganon din kay Nena Palanas Bobbies dyan sa Suwan. Nagbalik na daang kuryente. Salamat naman. Siyempre pag masyadong mahangin, no, dahil yan yata ang bit-bit ni ano eh, ni Inday. So medyo mahangin-hangin yung ating mga linya ng kuryente, natitinag ko. Tapos bigla ayun, nagkaka-brown out. Kaya pasensya na lang tayo. Although naman, sanay na ang buong Kabikolan sa brown out. Parang lifestyle na dito sa Bicol. Actually, diba? Wala kang itulak kabigin. At wala kang magagawa. Para kang hostage. Hostage ng brownout. Hostage ng blackout. Hostage ng power outage. Wala kang magagawa eh. Kahit pa magwala ka dyan, bumili ka na lang ng ano, generator. O di kaya lumipat kasi isang lugar ang walang masyadong blackout. Ganun na lang siguro. Kasi maya't-maya, kung magre-reklamo ka, may stress ka lang. Diba? Tapos mamaya-maya, saka i-stress mo sa blackout, nangungulubot ka na nang hindi mo namamalayan. Kaya just be happy. Just be happy, oh, na may blackout. Ay, sabi ni Aiza Anselmo, osonda ah. Nagugulat na nga ni si 2 months baby ko. Sana magpundo naman ang paros. Ay, oo, naku, sana naman. Or di kaya, kung pwede kayong lumikas, lumikas na kayo. Para mas safe. Punta kayo sa mas safer na lugar, Aiza. Kung may oras pa. Maayos na yung, lalo na baby, no? Kailangan na safe naman si baby. Ano kayo, masarap na maging ulam natin bukas para sa buong family? Yung hindi masyadong niluluto natin sa pang-araw-araw. Kasi sa pang-araw-araw, meron tayong adobo. Yung iba dyan, afritada, menudo. Yung iba naman dyan, frito-frito, sinabawan. Siguro pag weekend naman, pag magkakasama ang buong family, konting kare-kare naman dyan. Konting kaldereta naman dyan. At kung kakayanin ang budget, konting lechon naman dyan. Para maging masaya naman ang mga bagets. Diba? At saka ano yan, magiging core memories nila yan. Paglaki nila, naisip niya, ay alam mo, pag weekends, magkakasama kami palagi. Tapos nagkukwento-kwentuhan kami. At minsan nga, marami akong nasasabi tungkol sa aking mga damdamin na hindi ko talaga masabi kahit kanino. Kailangan ko talaga sabihin sa family ko para alam nila. Wow, oh eh. Hindi, mas maganda na yung maging open tayo. Mga bagets, kung may nakikinig ngayon, huwag kayong magsikreto sa inyong mga nanay at tatay. Sabihin nyo. Sabihin nyo, eh kasi natatakot ako, baka magalit si nanay, magalit si tatay. Kung nakakagalit naman yun, eh malamang. Pero mawawala din yan. Kailangan lang talaga i-explain mo at kailangan talagang alam nila kung ano ang iyong pinagdadaanan bilang isang bata, no? Ay, buti na lang at na ano, maray na luto na susinaing daan ni Chanena. Oo, yan talagang problema. Naalala ko nga noon, and nasa Cubao ako noon, nag-apartment. Biglang ano, puputulang kami ng ilaw kasi pala hindi nakalimutang magbayad ng yaya namin. Aba, nakikiusap talaga namin, kuya, mamaya-maya na, pagsaingin niyo muna kami. Diba yung mga ganyan nakakatawang pangyayari? Or di kaya nasa gitna ka ng pagsasaing, biglang namatay yung ilaw. E naka-rice cooker ka. So kailangan meron talaga tayong mga backup na lutuan dyan. Mas masarap nga kung uling, di ba? Ang katawa sa uling. Ano bang masarap na ulam para bukas? Pwede din tayo magdinuguan. O di kaya naman, yung masabaw-sabaw na masarap-sarap. Bulalo! Ayan. Hanap lang tayo kung saan na maganda yung kanila mga itinitan ng baka. Kasi yung iba, baka kalabaw eh. Diba? Ang ano eh, maanggo ang kalabaw. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
10: Kilabot ng mga dalaga
9: dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako.
12: Makidistro.
11: Firmang walat.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Abubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
20: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
21: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
22: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
23: Oh. The Tita Puliana Show!
24: Oh, hi. Kumusta na nga pala si Elias? Parang sikat na siya sa abroad, no? Pero wala na siyang pang recordings, meron ba? Kaya kinukumusta natin si Elias. Ang cute pa naman niyang sumayaw. Happy birthday kay Lola Thelma. Happy 78th birthday. Diyan po naman sa San Lorenzo, Tabaco City. Happy, happy birthday, Lola Thelma. May cake ba? Tsaka may pansit. Back in a man. At ka-birthday ni Lola Thelma ang aking sisterette na nasa Toronto, si Maria Elena Santos, celebrating her 75th birthday. Good morning dyan sa Toronto, Canada. And of course, good morning dyan sa Florida kay Victoria Donato. Happy noontime, happy lunchtime naman dyan sa Milan. Milan, Italy. Italy! Hello, Marinella. Kumusta ka na dyan?
25: Trending!
24: Trending! Eto ha, sa Bisaya, nakugang ako. Hindi, mas matindi yun sa gulat eh, yung kugang. Ewan ko kung may term na ganyan din sa Bicol. Yung parang na-shock ako bigla sa isang nabasa ko. Kasi kanina, labas na labas sa aking feed eh. Ito ay tungkol sa isang isda na mamahalin na ninakaw at kinatay ng mga trabahador ng isang resort dyan sa Quezon, no? Sa may Pagbilao. 7 million pesos ang halaga ng isda na Arapaima. Arapaima. Ayan. 25 years old na yung isda. So, di, parang ano-ano na lasa, no? Diba? Diba kung ano nang pumasok sa isip nitong mga trabahante niya ito, tatlo sila, pati yung security guard kasama. So, bigla nilang kinuha, tapos kinatay nila doon sa kanilang tinutuloyan o sa kanilang quarters. Eh, nahuli sila. So, ayun, sila ngayon ay kakasuhan ng theft. Ang hindi ko lang maisip, bakit? Hindi ba sila na-orient na yung isda na yon ay isa sa mga tourist spots doon sa kanilang ano? Isa sa mga pinaka dinudumog ng mga pumupunta sa resort na yon yung Arapaima. Kasi malaki yan eh, halos 6 foot. Halos 6 feet. Mahaba-haba yan. Ang tangkad yan parang basketball player. Halos 6 feet. Tapos umaabot yan ng 90 kilos. O, diba? Tapos bigla nilang ninakaw. Tapos bigla nilang kinatay para paghati-hatian daw nila at iuuwi sa kanila. Ma, hindi pa sila na-orient na dapat inaalagaan nila yon. At hindi naman yun, siguro eto na ha. Kasi yun lang naman ang binigay na kwento sa mga news dispatch na ninakaw, kinatay, pinaghahati-hatian nila at iuuwi, iuulam. Pinalakpakan yung ulam. So, pwede natin sabihin na baka dapat mas malalim na investigasyon ito. Baka meron tayong issue dito na hindi maayos ang pakikitungo ng may-ari sa mga trabahante. Kung kaya siguro nainis yung mga trabahante. Kasi hindi naman sila gagawa ng isang bagay na pag-aari ng kanilang pinagtatrabahuhan ng ganun-ganun na lamang. Di ba? Naisip din ito ng mga nagbabasa nitong news dispatch na ito. Kasi malamang sa hindi, baka kulang sa sweldo o di kaya naman minamaltrato o di kaya walang maayos na siguro schedules, no? Or siguro masyadong pagod na sila sa trabaho nila. Hindi natin alam, no? Pero dapat imbestigahan yan dahil hindi basta-basta gagawa ng bagay na ganyan ang isang trabahador ng isang kumpanya o ng isang resort, no? In that case, sa Quezon. At bigla nilang lapastanganin yung isdang parang tourist attraction doon sa kanilang resort. At napakamahal nito, 7 million. Tsaka mukhang hindi naman masarap yung isdang ganyan. Siguro ipaksiyo, ihawin, sinigang. Hindi yata masarap yung ganyang isda eh. Ang alam ko ha. So, may halong siguro parang pang-iinis lang yung mga ginawang ito. Pero hindi siguro nila naisip na krimen yun. Diba? Dahil syempre property yan ng kanilang company. Kaya kung ano mang kahihinatan ng kasong ito, malamang hindi masyadong maganda. Kasi 7 million ang worth ng Arapaima. At rare na rin ito. Hindi na ito yung kung saan-saan mo lang makukuha. Kailangan hahanapin mo pa yan. Kaya hindi natin maintindihan kung bakit ginawa yan noong mga trabahante sa isang resort na hindi naman binanggit dyan sa may Pagbilao, Quezon. Pag ako'y napadaan dyan, pupuntahan ko. Alam naman ako, pakialamera. Titinan ko, baka meron silang labor problems. Kasi hindi ka basta-basta ang gagawa ng ganyan kung wala silang mga hinaing. Or di kaya naman, baka meron silang mga mental health issue. O dapat talaga iniimbestigahan niya ng maayos. Hindi lang basta-basta isang, ano yan, isang police report. Dapat titingnan nating mabuti kasi very interesting yung kaso. Ano nakakatawa kuya? Tawa ka ng tawa dyan. Wala kang snack. Tawa ng tawa si kuya. Nakakainis. Wala siyang snack. Kaya antabayan na natin ang mga developments kasi malamang sa hindi merong lalabas pa na karagdagang kwento yung part naman nung tatlong nagnakaw at nung security guard. Syempre tatanungin sila, bakit? Anong naisipan nyo? Diba?
2: Alam naman sasabi, wala lang. Gagawin sana namin pulutan. 7 million yung halaga ng isda. 7 million. Diyos ko po. Ang daming losartan na no. Diba? Ang daming ng pagkain nun. Ang daming budol fight nun. Kaya dapat antabayan na natin yan, ha? At sana naman hindi na maulim. Ang oras, 7:43. At syempre, maulan po ang sa ilang parte dito sa Kabicolan. Kaya ang masasabi lang natin, ingat sila. Kasi hindi naman pwedeng mag-ingat yung ulan sa atin. Tayo dapat ay nag-iingat. Masyado daw mahangin din sa mga party dyan sa Albay, kaya ingat sila. Ingat po tayong lahat. Parang gusto kong mag-cha-cha. Cha-cha! Para doon sa mga hindi pa naghahaponan, huwag na kayo maghaponan. Mag-midnight snack na lang kayo. The Tita Pollyanna Show on a fantastic Friday night. On your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.
4: The Tita Pollyanna Show!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Woo! Welcome to Last Hour. Kan sa to yung programang The Tita Poyana Show.
3: Siyempre kay ba naman pagkilala ang sana ni Koy? Na ba kumisyano magayon, hoy? Pero mahamuto, hoy.
4: Greetings, greetings! Shout out! Bully
2: Bar! Yes, tada na, holding hands na tayo, mag-akbayan. Habang binabagtas natin ang shout-out Bully Bar. Pwede po kayo magpadala sa ating messenger sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po sa ating text line 0961-447-3923. Pwede rin po ninyong email. Kumusta naman sina Angela Coderis? Ay, hindi pa nagfa-follow si Cogs Diaz Canyon. Hindi pa siya nagfa-follow sa ating Facebook page. Kaya mag-follow ka na, Cogs. Hello kay Levi Binias Fernandez. Ganun din kay Aiza Anselmo. Kay Tita Shirley Belier. Shirley Sabilia Belier. Kay Kuya Ramon Convencido. Ganun din kay Tijones Leisha. Magdalena Convencido. Lahat yan nagfa-follow na, ha? Ay, si Tita Nena Palanas Bobis hindi pa nagfa-follow. Mag-follow ka na, Tita Nena. Ganun din si Christian Abrera Chan hindi pa naka-follow. Ganun! Hello, good evening kay Lourdes Bobiles, kay Daisy Bernal Bonaobra, na hindi pa rin nagfa-follow. Tita Daisy, hindi ka pa pala nagfa-follow. Ganun din kay Anne Alcazar Clarigona, syempre matagal na nag-follow. Si Tita Cherry Borja, itong yung account na hindi pa siya nagfa-follow. Pero yung isang account niya nagfa-follow na. Ang dami kasing account ni Tita Cherry. Chika lang, Tita Cherry. Hello kay Leslie Maybe Comida. Ayan, nagfa-follow sa atin yan. Siyempre si Luke Bass Barnedo. At binabati natin ang Barnedo Romantico Family. Diyan po naman sa San Lorenzo. Marites Brito. Hello kay Dindi de los Reyes. Diyan sa Fatima Zone 7. At sa lahat po ng inyong mga kapitbahayan diyan, Diyos Marina Banggi po. Nag-uuran? Ada ipa? Sa parte nindo? Diba ada yung pamasahe sa uran? Minsan kaya, halimbawa ngayon, nag-uuran sa malilipot, dahil pa nag-uuran dyan sa tabako, dadai pang pamasahe. Dahil pa makabiyahe. So minsan nga ni, nag-uuran na dyan sa tiwi, dahil pa nag-uuran sa may Santo Domingo. Wala nga nang pamasahe, kaya tawaan ninyong pamasahe ang mga uran na iyan. Sure! Ano yun? Hi kay Dave Bassett. At syempre kay John John. Hello kuya John John. Shoutout din po sa Colasito, Siriola, and Cass family dyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Also, hello to the Kater family. Diyan po naman sa Proksyente sa Labnig, Malinao. Ganon din kay Emily Braun ng Purok sa East, Barangay Buhian. Baby Marley, kumusta ka na dyan sa Proksyente, Basud? Shout out din kay sa Bayola, Ternio family. Diyan po naman sa Santa Cruz, Malilipod, Albay. Malin Bendicio Bragais at sa kanyang mga anak na sina Jane, Isa, J-Boy o JJ-Boy dyan sa Comon, Tabaco City, ganda din kay Hazel. Kumusta po dyan sa Danao, Pulangi, Albay to the Liamado family kay Jeric at sa kanilang mga anak na sina Jella, Althea, Jerry and Sheen at ang little baby na si Janella Suzette. Ano dahil na ininadagdagan? Diba may nadagdagan na, ha? Imitahin niyo ako sa binyagan. Wow! Sabi niya, grabe man ngayon. And of course, binabati po natin si Boy Joseph Glenn Boneo at si Donnie Brosas. Tita Eden Biron, kumusta na dyan sa San Ramon? Ganon din kay Gwen Biron. Kay Princess Erica Bonganay sa Puroksyente Estancia, Malinao, Albay. M-Boy, kumusta na kayo dyan sa SJCC? Michael Padjak, 1958, dyan sa Parada sa East, kumusta ka na? Of course, kay Mayor Ray Bragais and family, good evening po sa inyo dyan. Celeste Conde, Marilyn Braun, Michelle Bongat, and Mark, hello. Ganon din dyan sa Basagan, kay Nanay Bridget. Ay, kumusta na si Nanay Bridget? Lapitin daw siya ng mga gwapo. Wasana all. Hello! Good evening po dyan sa Kinale. Most especially sa amiga kong magayunoin, Maria Emma Vergara Gonzalez, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Siyempre naman, si Mami Normita Contreras, pirming nagdadangog yan every night. At siyempre si Kuya Mario Francisco. Ate V. Bongala, kumusta na you? Anong ulam mo dyan ngayon? Pagad man daw. Nilagang baboy? Why masira mo? Of course, to the Calisan family dyan sa Riosa Street. Kay Kuya Rudy at kay Tita Tess at kay Ariella. Jocelyn Vargas dyan sa Cobo. At si Kuya William Vargas. Ganon din naman ang Malaga family kay Meme at kay Pepe. Ano nang balita sa inyo dyan?

dito Eva ng Kanaway. Kumusta na si Miara Heliosa Belen? Ang kanyang magandang apo. Kumusta naman si Nicanor Ampuon? Sabi kan sa iyang agum, dahil ka mo nagkakahampang dyan. Dyan po sa Procuatro, sa Burabon, Daet, to the Abilgas family. Abais family naman dyan sa Lagon, Daet. Ganon din sa Sofranos family, dyan sa Kamambugan. Soria family sa Kubo, good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet. With your Tita on a fantastic Friday.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Pataka!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Pataka!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Pataka!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh.

0: Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
2: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
3: The Tita Puliana Show, the best na tungtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
4: The Tita Puliana Show!
5: Again and again and again!
6: Sa oras na alas 8:32, meron pala tayong mga pahabol na mga pagbati. Galing kay Leoniob. Nadaone, baka naman bueno. Ayan, binaligtad. O, kumusta ka na, Lay? Shout out daw sa Marieta, kay Marieta Bongkolmo. Buda kay Shirley Buid, Danilin Bongalos, Joms Borhal, pati sa mga barkada daan niya dyan sa Barangay Kumon, Tabaco City. And syempre sa iyong mga magurang, shout out sa Induga Boss from Lay Oneob. Sana daan magpundo na ang paros. O sige, paros, magpundo ka na. Habo na ni Lay. Pagal na siya. Grabe na daw ang lipot. Kaya paros, magpundo ka na. Ano, nagpundo na lang? Bata na daw siyang grabe man ini. Naghahanap pa? Sa ganda mong yan, naghahanap ka pa? Sabi niya, baka po Tita Polly may, ano, magtabi sa kungon niya na, muya mo, tikbalang. Lonely pati ang mga tikbalang pag maparuso. And hello din kay Annalisa Binos Balmaceda. Ganun din kay Welma Foliero Clidoro. Hello, Kuya Longs. Ano, 1/4? Ewan ko to si Levy. Sinagot na niya. Ano nga yung 1/4, Levy? Hanapin ko. Ano yun? Wala, hindi ko na mahanap. Sean.

Ang 1-4 daw sa Bicol ay kalibkib. Tama ba yun? Ano ba yung word na yan? Kalibkib. Sana hindi yan censored, ha? Huwag mo kong paglaruan, Levy. Ayaw mo hindi pa nagpa-follow, mag-follow na sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. Ganunin po naman sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Diyosa, D-I-O-S-A ha, hindi walang Y. D-I-O-S-A sa Kahibangan. O ng Kahibangan, ewan ko lang. Tingnan nyo na lang. And yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink a Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, as in sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, para sa tuya mga magagayo na makatindugon in the City of True Love. Para sa indong me time, as in self-pampering, sarong lugar sana po iyan, Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. And yes, nagpon po ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Tabaco kan July 12, 2022. Ayan. Ay, ano ba yun? Matumawa siya. O, tuwang-tuwa si, ano, yung ating kasamang Angel. July 22, so 4 years na po tayo. At napakasaya naman po ng buong 4 years na yan. Yeah, thank you so much, One Radio, for having me. And every night, magkakairabanan po kita. Hindi ko talaga alam. Paano? Nayaw. Kasi 4 years na. Pero ito, masasabi ko, wala akong naging boyfriend sa tabako. Char! Kaya kasi may nagtatanong sa akin, o, pinang taong ka na kaya digdi. Sabi ko, haloy na baga. O, natadai ka pang boyfriend. Dai. I'm single. Wow. Kaya open ako. Open! O, shout out daw dyan sa Juan, dyan sa kay Leoneob sa Comon. Ang dami mong message, Le, ha? Hindi mo pa pinag-isa. O, mag-like ka na sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Sana po naman kahit papaano ay nabigyan namin kayo ng kasiyahan dito sa The Tita Pollyanna Show. Biyernes ngunyan, kaya think family. Dapat sama-sama po ang buong pamilya. At kung meron kayong mga senior citizens,
pasyalan nyo o di kaya i-chat nyo o tawagan nyo, kumustahin nyo. Mas maganda na yung closely knitted ang ating families, lalo na sa mga pagkakataong ito ng ating mundo. Take care. Ito po ang iyong lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong magayunon pero mahamuton, nag-iiwan ng mga katagang... Kung kagandahan ka, baka meron ka naman dyan. Bayaran ko na sa katapusan. Sweet dreams! Manay Tinay Pahabol. Ayan, shout out sa... Or from Estancia Malinao Albay. Ayan, kay Manay Tinay. Good evening! At sa gabos dyan po naman sa Estancia Malinao Albay. Until next week, Lunes na naman tayo magkakatala. Meet 'em. Enjoy your weekend.

0: Rage FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM. .net.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days,

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM dahil tindugo na!

Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM.

Good morning. Ano sa buong Philippines? 10 minutes mga lipis sa 6 na umaga. Ano naman kayo ng Saturday, ha? 11 na sa buwan ng July 2026. Siyempre, mga nag-aabang-abang sa lagay ng panahon ngayon. Actually, ito po namang bagyong Inday. Ayon sa latest forecast ng PAGASA, ito'y lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon po namang araw, Sabado. Eh, medyo tayo ay baka pag-relax-relax na. Pero baka ganun pa man, yung signal number 2 ay nakataas pa rin sa ilang lugar, especially dyan sa area ng Batanes. Habang ito po ay tumatahak patungo ng bansang Japan. Kung kaya tayo makakaranas pa rin ng mga pag-ulan-ulan, ito ay dahil sa bagay yung panahon ng habagat. Magtatag-ulan na, di ba? Good morning sa lahat mga nakatabay sa atin, mga early morning riser. Hindi ko na kuha yung pangalan ng dalawang mga kaibigan natin dyan sa mga market guard ba yun? So, kasama namin ni paring Ron Samayla sa table kagabi sa 25th Silver Wedding Anniversary ni Saray at saka ni Madam Rebecca. That was last night sa dyan sa may isang resort over at Calas Gazan. Batiin din natin ang belated happy wedding sa Silver Wedding Anniversary sila Sir Reyes at si Madam Rebecca. That's a very nice people. At syempre batiin natin ang magandang morning lahat mga nakatabay sa One Radio, especially tuwing Sabado. Yung mga nag-atabay sa atin pagdating pagsapit ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Sabi ni, tawag dito, sabi ni Manay Purifikasyon. Maurag man ngayon ang programa mo, 3-in-1. Ano yung kape? 3-in-1. Sa tulong oras ngayon, tuluma na programming. Balitang informasyon, todo-todo gusto. Ay, iyo talaga, iyan ang buhay. Kape, musika, alas 6 hanggang alas 7, ang programang Kape, Musika, Balitang Informasyon. Yung naipi-play ko lang na intro jingle ay yung sa pang-daily. Kasi nawala dito yung ating edited. At syempre, pag 7 to 7.30, ating balitaan, yung balita Sabado. At din naman sa atin ang Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Mura na, healthy pa. Gising na, diet, simula. At pag 7.30, yung musical natin. The number one radio show. Parang nasa, anong tawag dito? Nasa ngarag-ngag ko pa yung binigay ni paring Rod na whiskey yata yun. Sabi sa Bicol, masakrot ang lasa. Yung mga si paring Rod ay ang tigaharap tulos si Mobile Bar. Pag sabi nung stamp ng coordinator, available na po ang mobile bar. Kasi kaso man si Rod. Sabi ni kasama namin ng mga market guard, ano sir yun? sabi ko ko na, available na ang laklakon. Kura na lang yung kamog, trigis na lang yung kamog dyan sa gilid. Pwede ang sistema. Dahil magpati kong titindog sa labis, masugman ako. So, pagbalik ni Paring Rod, huwag nang dardara. O nangyay pa rin sa'yo mo. Kala ko Diyos lang. Masakrot alasa. Whiskey palan. Bueno, sit back, relax. Siyempre, alamin natin yung mga latest na alamas ng mga balitaan. Mga naganap na sa nakaraang isang linggo mula Lunes hanggang Biyernes. Siyempre, pinakakaabangan ng mga madla yung impeachment trial na naka isang linggo na.
ang mga maganda rito, itong si Senator Judge Binoy, si Senator Robin Padilla, sapagkat kanyang pinagsigawan ang pagtatapos niya sa UP, ang University of Prison. Nakulon mga edaman si mga graduar na siyempre abogado. Graduar sa UP. University of the Philippines. Ayun manda siya. Graduate man siya sa UP. University of Prison. Pangarit man din si Senator Robin ay. Pinagmalaki niya na ang kanyang pagtatapos sa University of Prison. Kasunod ng mga naging reaksyon ng publiko matapos niya na banggitin sa gitna ng impeachment trial. Ito po namang ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Pinagmalaki ni Senator Robin. Graduate din ako ng UP, University of Prison. Pinagmamalaki niya sa isang social media. Halos 3 taon daw siyang nanatili sa UP, University of Prison. Dahil dito manoy, natutunan niya mahalagang aral sa buhay at nahubog ang kanyang pagkatao. Tinawag din ni Senator Robin ang kanyang karanasan bilang isang universidad ng buhay. Baana, no? Sabi ni Senator Robin, pinagmamalaki ko po na talaga ang 3 taon ko sa University of Prison. Dito sa lugar na ito ang tunay na universidad ng buhay. Madali lang ang pumasok dito. Ang mahirap ay ang makalabas at makagraduate with honors o with the debt. Nakalain mo yan. Baka mamaya yan, marami na mag-enroll dyan. Gusto na tuloy pumasok dyan sa UP, University of Prison. Sabi si Kuya Manning, Jesus, Jesus, Jesus. Samantalang, dako tayo, silipin natin naman yung mga, sapagkat medyo natatabunan na yung issue ng flood control. Dahil nga naman ito sa impeachment. Alam nyo ba itong si Sara Dizcaya ay pinayagang makapagpiyansa? Magkano ba ang piyansa? Kwan lang naman, 1 million pesos. Sabi sa Bicol ka yan, kay, sasabihin kay ni Sara Dizcaya, payat. Ito po'y pinayagan na makapagpiyansa ng 1 million pesos ng Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City Branch 27. Siya po'y pinayagan na makapagpiyansa sa itong RTC Branch 27 ng Lapu-Lapu City, Cebu. Ito po naman kontrobersyal na kontraktor na si Sara Dizcaya na makapagpiyansa ng 1 million pesos kaugnay ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act na may kinalaman sa umano'y Ghost Project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng korte ang finance officer ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao Occidental naman na si Czar Ryan Obungin na makapagpiyansa din ng 300,000 pesos. Ayon po naman kay Judge Nelson Leyco ng RTC Branch 27, hindi pa sapat yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution upang manatili sa kulungan ang dalawa habang nagpapatuloy ang paglilites. Sinabi po ng korte na wala pang testigong nakapagpapatunay na naging papel ni Dizcaya sa umano'y anomalya sa proyekto. Hindi rin umano na napatunayan sa ngayon na siya ay siya ang gumawa ng mga peking dokumento o nakipagsabuatan sa iba pang akusado. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng korte ang kahilingan na makapagpiyansa ang 8 iba pang akusado kabilang ilang opisyal ng DPWH at itong isang opisyal ng St. Timothy Construction.
Kasi ayon po naman sa korte, mas malakas ang mga ebidensya laban sa kanila. Lalo na sa mga pineke o manong dokumento o dokumentong sila mismo ang pumirma. Nilinaw naman ng korte na ang pagbibigay ng piyansa ay hindi nangangahulugan na wala pa wala nang pananagutan ang akusado. Sa halip, ito ay pagkilala lamang sa karapatan ng isang akusado na makalaya pansamantala habang dinidinig ang kaso. Gayon din, ang hindi pagpayag ng korte na makapagpiyansa ay hindi nangangahulugan na nagkaasala na ang akusado. Si Sara Discaya ay naharap din sa hiwalay na kasong may kaugnayan sa umano ay 53.9 million pesos ghost project sa Kalumpit, Bulacan. Yan po ang mga mainit na naman sa balita. Ngayon po ng mga weekend, araw ng Sabado.

0: Samantala, oras natin 21 minutes, makalipas ang alas 6 ng morning. Bakalikan natin yung sama ng panahon sa mga nagtatanong-tanong. Ito po namang si Bagyong Inday, kasama ang habagat, magpapaulan talaga sa malaking bahagi ng bansa. Ngayon po namang araw ng Sabado. Kaya yung mga mangingisda natin, medyo kuwan lang ha, araan tabay lang. Dahil magparapwersa, tanya. Malaot ngayon kami, mayo ngayon. Mayo ngayon pang dumartuma. Mayo pang inom. O diyan sistema, paglaot nila malakas sa laot. O di parang ang sistema ng buhay nila, do or die. Kahit pa nga may mga pangyayari na ng mga nakaraan na si matataagas ang limantakan na dapat igsasabihan na dahil kamo magkarlaot o tumanggiraray. Dingo niyan ang sistema, si iba sa kanila, sa kanyan ay RIP na. Sa katagasan ng limantakan. Nakagulpi ngayon kami kasi sarong paglaot me, kaya maluyang man lang ngayon bagyok yan. Sa dagat, tubig yan, walang ano dyan, walang, sabi nga yan, walang matigas yan, walang higanti dyan. Dawa, pabitirano ka na sa karagatan, sa pagiging mga isda. Magmatagas ang sa imong limantakan. Inabot ka ning kadang-kadang dyan sa laot. Ang masasabi mo na lang yan, goodbye, Philippines. Pero yung labas na balita ngayon po ng mga araw, actually ito'y inilabas kahapon. May mga area na tawag dito, walang pasok. Ngayon po namang araw ng Sabado, ilang lugar suspendido dahil sa banta ng sama ng panahon. Sa bagay, yung elementary sa mga secondary, wala namang pasok pag Sabado. Nung gising, one radio, araw mo'y gaganda rin. Kuya Benji on the mic again, hatid ang ngiti sa in. At syempre, silipin din natin ang ilan sa mga labas na balita, mainit na balita ngayong weekend. Todo gusto. Ito po naman, Sandigan Bayan, pinagtibay ang pagbasura sa motion ni Senator Jinggo Estrada sa kasong draft. Ito po ay pinagtibay ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang nauna nitong desisyon na ibasura ang motion ni Senator Jinggo Estrada. Dahil pa walang bisa ang kasong draft laban sa kanya, kaugnay po naman ang umano'y kickback sa mga flood control project. Ibinasura rin ng korte ang kanyang mga motion na ipatigil ang pagdinig ng kaso. Simula ng umaga sa tamang timpla, kape, musika, palit. Sa isa po namang resolusyong isinulat ni Presiding Justice Geraldine E. Kong, walang naiharap si Estrada ng bagong ebidensya o legal na batayan upang baliktarin ang naunang desisyon. At iginit ni Estrada na kulang ang criminal information dahil hindi umano malinaw ang kanyang pagiging naging partisipasyon niya sa kaso. Sinabi naman ng korte na ang mga isyong ito ay dapat pag-usapan sa paglilitis at hindi batayan para naman ibasura ang kaso. Samantalang oras po natin, silipin natin 26 minutes na makalipas ang alas 6 na morning. Yung may mga importanteng gagawin, lalo na kung ngayon ay magagaling pa sa medyo may distansya. Yung may mga trabaho nyo dito sa diet, dapat asikaso na maaga. Bagay na morning down sa lahat ng mga tricycle drivers. Yung mga maagang na mamasada, yung iba naman ay halos sa then nag-uuruli at dyan na naka-star sa tricycle. Grabe na ngayon paghirap ng buhay, kaya na ngayon kumauli. Pasada sa umaga, pasada sa gabi. Kaso si Ibaman, Ibaman ang tigpapasadahan. Masabi si Juan, may tig, ano ka ngayon, kayan Benji? Eh, kanya lang, sa sabi nga niya, bato-bato sa langit, tawaan ay bukol. Aday ba ka? Sa lahat naman yung mga kaarawan, ngayon po ng mga araw na 11 ng July. Kuya Benji on the mic again, hatid ang ngiti sa inyong mga labi talaga. Ikaw niyan, i-celebrar. Kamay musika sa puso. Ta, siyempre baga, once, ano lang yan, once a year. Mayo nga rin ngayon, mayo panghanda. Kung mayo-mayo talaga, magbakal ka na sana dyan yung pansit canton sa kasugo. Sige pa paano, pansit canton with egg. Tapos may kuwen ka dyan, may 30 na pa. Kung medyo may murmadjit ka man na amot man sang gatos. Pag-agi kang malunggay pandisal, balbag ka na kayaan. Sabi ni Kwan, sabi ni Bill Moko, nagkakan ka malang kaya nagluluha ka. Drama no. Dirt day ngaya, ang handa kaya pansit canton with egg, tapos malunggay pandesal. O di ka habo mong ano, habo mo ring malunggay pandesal, cheese pandesal. Magkaiba man yan sa Playboy. Eh, lang pares lang na siyempre, pandesal. Wala na, di na uso yung mga ang tawag nung dati, yung mga meringgi ba yun? Meringgi. Yung matigas. Ano na kita? Beno, 6:29. Papat lang muna tayo. Kaya charge ko lang aking sipit. May babatiin tayo. Siguro mamaya lang. Matil ang katabay. Kasama si Kuya Benji. Dito lang sa 99.7 One Radio Music and News FM.
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM dahil tindugo na. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga, kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga with Kuya Benji. One Radio sa umaga, makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio 99.7 News FM Diet. Tindugo na!
0: Alright, 31 minutes na.

0: Sik man pala, si nakasabay kong stop man dyan sa resort dyan sa may Kalasgaan sa Bating Kumanda. Maraming na morning lang, sarap ng stop dyan ha. Yung resort dyan na Frutas. Frutas? Yan. Asikaso man sinda. Asikaso sa kahagad ding tubig, sige-sige man lang tudyong. Kung dahil lang kaya ako basog talaga, balabag man ako kasi pika-pika. Mayo kasi ay pagpunta ko, nagtsibog muna kaya. Yeah, so mga pika-pika, dahil ko man na-enjoy.
1: Inspirasyon, mga balitang totoo, may direksyon. Bawat nota, bawat segundong gising, One Radio, araw mo'y gaganda rin. Kuya Benji on the mic again, hatid.
0: Samantala, silipin pa rin natin yung mainit na labas na balita ngayon po ng araw ng Saturday.
1: Sa puso, balita at impormasyon todo.
0: Para lahat sa mga drivers, ha? Good morning sa mga jeepney drivers, tricycles, sa kayong mga bus driver, ganun din, yung mga banda drivers. Ang presyo ng diesel posibleng tumaas na naman hanggang 4 pesos sa susunod na linggo. Kung kaya't ini ay medyo dahil magandang balita sa mga para pasada. Posibleng tumaas na naman po ng 4 pesos ang presyo ng diesel habang nakaambaring bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina. Ito ay sa susunod na linggo ayon po naman sa source ng oil industry. Batay po naman sa galaw ng Mine of Plats Singapore o MOPS. At ito po naman average na palita ng piso kontra dolyar mula July 6 hanggang 9, 2026. Inaasahang magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At ang mga posibleng magiging adjustment sa diesel ay tataas ng 2 pesos hanggang 4 pesos kada litro. At yung gasolina naman, rollback ng piso kada litro o posibleng tumaas ng piso kada litro. Maribong. Marollback na tapos posibleng tumaas. Maribong ang apo dyan. Ipinaliwanag ng source na nanatiling mataas ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates o distillates dahil po naman sa matatag na demand at paghigpit ng supply. At idagdag pa rito yung pangamba na posibleng pagbaba ng supply ng diesel mula po naman sa Russia dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya. Dito po naman bansang Russia. Gayon pa man, inasa maaaring tumaas muli ang presyo ng langis dahil sa mas mataas na demand sa panahon ng tag-init sa Northern Hemisphere at yung mga limitasyon sa supply dulot ng maintenance at pagbabawas ng produksyon ng mga refinery. Karaniwan kasing inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagbabago sa presyo tuwing Lunes na ipinatutupad naman pagsapit na ang Martes. Ayon po naman sa source, naka-apekto rin sa paggalaw ng presyo ng langis sa mga tensyon sa gitnang silangan. Kabilang ang pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa labas ng opisyal na rotang inaprubahan.
1: Sa puso, balit at impormasyon, todo-todo gusto.
0: Pati na rin ang ganting pag-atake ng Amerika at ang pagbawi ng US sa mga ipinatupad nitong exemption sa sanctions para sa pag-export ng langis ng Iran. Dahil na bagang katapusan ining pagkuha na ini, pagpaparahadang dyan sa Strait of Hormuz. Kaya ang epekto, nagralangkaw ang presyo kang krudo.

impormasyon. Ganda ano pati ay, nagkaka-utal-utal na kita kaya. Ang bansang Taiwan, China at Japan ay naghahanda na sila sa pananalasa ng Typhoon Hinnai. Actually, si Juan, si barkada kong hapon. Arigato gozaimasu. Nag-chat sa kuya. Kuya na nga yung bitig. Pig-ready mo na kaya ang sambuya mga harong. Si mga teklad ngayon atop, tigsisirata na. Baana sabi ko. Na Japanese ka. Tiklad ang bubong mo. Pagsisiratan mo. Pangyayari. Naghahanda ang Taiwan, China at Japan sa pagdating ng Typhoon Hinnai na may international name na Bavi, na inaasahang magdadala ng matinding pag-ulan at malakas na hangin sa rehiyon. Ayon po naman sa weather authorities ng Taiwan, posibleng magbuhos ang bagyo ng hanggang isang metrong ulan sa ilang lugar at mahigit 29,000 sundalo na rin ang nakaandabay upang tumulong naman sa mga posibleng rescue at relief operation. Inaasahan din ito na ang malaking bagyong tatama sa Taiwan batay sa lawak nito simula noong 1987. Sa bansang China, nagbabala rin ang mga otoridad na maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ito po namang si Typhoon Bavi kapag tumama ito sa lalawigan ng Fujian. Naghahanda na rin ang mga residente sa timog ng Japan. Kabilang ang Shikishima Island sa posibleng hagupit ng, hagupitin ng bagyo. Samantala, kinansela ng ilang airlines ang daan-daang biyahe dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Japan Area Airlines. Ito po namang All Nippon Airways, ang Thai Airways at Malaysia Airlines na naka-apekto sa libo-libong pasahero. Maray na lang, pag-cancel ko sa kuyang flight pa pasaring sa Malaysia. Sama, mapurposiyo ko tanang sa Malaysia. And then sa next week ay maswimming-swimming sa Thailand. Kaso pinkansin na ta may bagyo. Kaya apektado kita kayo niyong pagkwelaling bagyo na ito. Patuloy naman na pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na sundin ang mga abiso ng kanilang mga local authorities at maging handa sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Makusugod po ining bagyong ini, ta super typhoon nga ni. Yung destruction na iniwan ito sa bansang Guam ay talaga namang, sabi nga ni Ken, ay malanit-lanit. Pero iba man, hindi sa tuya sa especially Camarines Norte. Halos karamihan ay nagpapangadyo, nagdadasal na mag-bagrat ngayon. Mag-uran ngayon, digdi. Ninhuli ta ang mga deep well o mga balon ay wala ng mga laman. Nag-iiriwal na sa pagperila sa mga may balon na hindi naubusan na ang tubig. O Guam, ang Kutang may mga water system, yung ibang mga barangay. Saka yung isang party list na nagpagawa ng mga water system. Nag-iiriwal mang giraray ta, o Guam, dyan yung mga punong barangay na ikaw man iubraman. Pag gusto niyang gadano na ang bulos kang gripo, o di ba yun na, ngurob-ngurob na sa nakamu. Dahil baga. Kaya siya, pag may araw kaya, di, November haramida, pahala magkamong mag-desisyon na kaya.
Ano ba ngayon? Nagpagawa-gawa ngayon. Kaya tapos sa... Nasabihin na atihan. Nasamantalang, yung mga paghuhukay niya ay malalalim ilang feet, 60 o 80 feet, di hararom. Pagka tinanong niyo yung engineer na gumawa niyan, ay hindi niya maubusan ng tubig yan. Ngunyan, iniman si... Sabi nga niyan, Kapitan Tutan, IP ko control man. Kamu nga yan, ikaw mabuto sa kuya. O oh, yeah, i-off ko ngayon yung mga alas 9, i-off ko ngayon ang gripo. Di, pierde si mga dahi kaalyado, dahi mga supporter. Yan po naman ang senaryo ngayon sa karamihan sa Barabarangay dito sa ating lalawigan. Kaya si iba man dyan, pagka weekend, naglalaban-laban na lang sa mga ilog. Tapos may daradara na yung panguntuhan, narindalan. Dahil nawawara ang kantuhan. At least happy, di ba gano'n? Naman hanggang rapado kang nilalabhan, iristoryahan. Eh, banal pa ang pagtumar-tumar ng Agwa de Pataranta. Si iba man, pag nasuburahan pag-uli, sabi nga ni Kayan, bangingi. Sinilabhan dahil nagkaisa rablay. May ang tendency pagkaaga na iba na ang smell ng sinampa. Ah, nilabhan. Ayan yung mga senaryo sa

0: Samantala, yung nabalitaan natin na tatlong tripulanteng Pilipino na na-stranded sa Strait of Hormuz. Eh, ito po yung nakauwi na ng Pilipinas. Ligtas naman nakabalik sa Pilipinas. Ito po namang huling tatlong Pilipino seafarers na sakay ng barkong na-stranded sa Iran, sa Strait of Hormuz. Ayon po naman sa Department of Migrant Workers o itong DMW, dumating noong nakaraang Lunes ang tatlong seafarers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Qatar Airways. Sila ay sinalubong na kanilang mga pamilya sa kasama na yung mga opisyal ng DMW pati na yung Overseas Workers Welfare Administration o OWA at yung mga kinatawa ng kanilang mining agency.
1: Kape sa kamay, musika sa puso, balita at impormasyon, todo-todo gusto.
0: Pagdating sa bansa, binigyan ng mga seafarers ng tulong financial, medical assistance at iba pang suporta para sa kanilang kalagayan. Isa sa ilalim din sila sa medical check-up at psychological o psychosocial assessment upang matulungan silang makabangon matapos ang pinagdaan ng insidente. Kasi kung maalala natin, itong mga Pilipinong tripulante ay bahagi ng crew ng Liberia Flag Vessel ng Ipaminondas na nasangkot sa isang security incident habang ito po naman ay dumadaan sa Strait of Hormuz noong April 22. Kasamay ng tumitinding tensyon sa Middle East. Nawala nakauwi ang pitong iba pang Pilipinong crew members sa magkahiwalay na bands noong June 21, 22 at 25. Samantala, sinabi ng Maritime Industry Authority na mayroon pang mga Pilipinong seafarer na nanatiling stranded sa ilang lugar. Naapektado ng tensyon kabilang ang Strait of Hormuz, Red Sea at iba pang bahagi ng Middle East. Ayon sa mga otoridad, ligtas sa mga ito at may sapat na supply ng pagkain at inuming tubig habang nagpapatuloy ang mga hakbang upang mapayag ang makabiyahe. Makabiyahe muli ang mga barkong naantala sa nasabing lugar. Magandang morning muna, babati tayo sa lahat mga tumay sa atin dyan sa Bagasmas Booty Bar. Yung mga nag-jogging-jogging di bakwan, medyo tutortagiti kanina, while on the way tayo dito sa station, dami pa kasulubong nag-jogging-jogging. Isarong grupo, piglapitan ko pati. Kala ko ay mga teenager. Nang malapit na ako, mga senior citizen pala. Sabi pati, isarong nabista pati ako sa ruha. Uy, si Benji para. Mag-request kami sa iyo mga tiyan ha. Sabi ko, iyo po. Mag-chat na sana kami sa kuya. Mag-request ngayon kami sa iyo mong like a virgin. Ay, man niya akong problema yan. Isasara lang ko niya ako yan. Mag-tune in lang kamo dyan. Ay, iyo nga yan. Tamaasong ba kami sa Magasbas?
1: Bawat segundong gising.
0: O, di, kuwan. Dapat ngayon, ipirmi lang kitang happy. Happy sana ngayon. Sa kamay, musika sa puso. Balit at impormasyon, todo-todo gusto. Ay, magandang morning ha. Yung mga grupo nag-sumasumba na weekend. Nakaantabay ngayon kami sa Imo at si Saruman, si ano si pangalan ni ate, ano, sabi niya, i-play mo ngayon itong ano ba yung title niya? Kinanta niya eh. Words yata yun. Sabi ko, sige. Words. Oro chan sana sa ating musical programming. That's gonna be 7:30 in the morning all the way till 9 o'clock. Mga disco hits tayo ng mga 80s and 90s. That is what we call retro flashback. Matabay ngayon kami sa Imo. Magbate nila, good morning. Lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Gahunon. Lalo na yung mga dyan sa malapit sa katedral. Ang tawag dyan, katedral. One Radio 99.7. May naghahapot man, hindi, ilan taon na bang ginagawa ang tulay na ito sa sentro ng diet? Bakit hanggang ngayon ay di pa rin nadadaanan ang parte ng tulay na ginawa? Eh, nadadaan na po yan kasi kasabago dyan ako nag-agi ay. Ang tinutukoy niya itong pag-widening dito sa may bridge number 2 ba ito? Dito sa may pagtawid mo ay sa St. John the Baptist na. Simula ng araw, ikaw at ako na balik. Nadadaan naman po yan, kaya lang tao muna ang nakakadaan dyan. Dahil itaaraw kung taro, tala'y pati papagyan ng sasakyan. Siyempre baga, ano man yan, tulay yan. Papatagasun na ang rayan kasing tagas kapayo ka mga kurakot na politiko. 3 years na nga ni halos, more than na pinatigas yung mga ano, tapos ngayon papatagasun na naman. Kaya pag kamo po ay nagparasita-sita dyan, kasabihin mo kasi mga involved dyan, nagpagaragiri mo kaya patagasan ngayon kitang payo. Ang susunod kasi niyan, lalagyan na yan ng asfalto para pantay na. Araan tamay lang po kita. Hindi kita magpara haraadit kaya. Agihan din yan. Maluwag mong baga dyan sa dating lane. No need to worry about that. Kine-question niya, sabi ni Di. Kailan na bagang taon niyan ginagawa, di pa rin inaagihan. Mahay blood ka lang kaya, Manoy. Magtigaan tambay ka na lang ta pag maagi na umagi ka. Kung bagay, dakul ka dapat na isipo na mas importante kaysa dyan. Araw kan halimbawa. Si Urig mo pala, no? Unto na, anong oras na? Maalas 7 na, dahil mo pa nabahugan. Mga araw ka yan. O pambulang mong manok. Sige ng arkaak, dahil mo pa nabahugan. Ngunit, yung problema mo, yung tulay. Ay, ano na kita. Bell hours natin sa 9 minutes bago mag-alas 7 ng umaga. Pati ulit natin, good morning lahat ng mga market guard at si market admin din dyan sa Daet Public Market. Ganon din yung mga family himbayan na kantabay sa atin. Yung mga establishments na magbubukas pa lamang. At syempre, yung mga establishment na syempre nakabukas na. Lalo-lalo yung mga ang tawag dito, yung mga bakery. Syempre, kailangan nila magbukas sa maaga. Alam ka naman may negosyo kang bakery. Magbubukas ka alas 8. Office hours ngayon. Sigurado ang bakery mo. Diba? Di pa nagsarumbulan. Sarado ka. Lalo kung nag-re-renta ka lang ng pwesto. Kung nag-renta ka ng 10,000 o 15,000 sarumbulan. Tapos ang bakery mo, buksan mo alas 8. Ano na kita? Ano kaya? Tinapay. Kinakan nga ano yan. Arulas. Alas 9. Narindalan yan. Ang aling marindala niyan, pamahaw pa niya. It's getting closer. Usap-usapan ngayon sa ano, sa Kamsur, ha? Na itong si dating Vice President Lenny Robredo, biglang may mga huring-huding na kumbaga sa tono, medyo nabago ang tono. Na sinasabing tuloy na ganito eh, nagbigay na ng pahayag sa isang interview sa kanya dati na focus na lang siya sa Metro Naga dahil na dahil siya madalagan sa National. Pero sa kunyan, dahil mga huring-huding sa Kamsur na dahil taaram kung confirm mo na email. Dahil itong si dating Bepi Lenny Robredo ay bukas daw sa posibilidad na tumakbo sa presidential election sa 2028. Ganoon man sa napelikula, no? Mga pa-suspense, mga pa- pangit-ngit effect. Maalala natin nung mga nakaraan, ito namang si PRRD, di ba? Si Digong. Dati madrama-drama yan. Dahil man talaga ngayon kumaadalagan. Sa inda na kaya yan. During that time, naglalaban noon sa mga sorbe-sorbe ay si Jomar Binay sa si Grace Po. And then the last minute, biglang nag-anunsyo si Digong, madalaga na ngayon akong presidente. So sa pasor suspense niya, i-attention kang tao, nabaling sa iya. So ang nangyari, mala, gana. Mga ano lang yun eh, mga style-style lang din eh. ang politika ngayon, pagka hindi mo pinag-aralan ang laro, daw ka. Garo man yung karawat lang yun ay. Pagka sumali ka dyan, para sigurado kang makasure-sureable ka mo ng kagana, pag-adalan mo ang sistema, ang kawat. Di ba ka? Kung si Ibabar ngayon dyan ay nagang pa-picture lang sa Uya Ngaya Achievement, post mo ngayon sa page ta, ay si Ibabar inaarog man lang. Nauso ngayon itong pag-relinig ngayon ng kuwan sa Maynila, pag-relinig ngayon sa mga wiring, mga spaghetti wires. So, di siyempre, arugon man. Pero pag sinabay bayad mo, sarok doang aldaw lang. Mala, nakapicture na, nakapapicture na. Naipos na sa page ninda. So, bahala namang sina kung tatapuso nung dahil. At inspirasyon, mga balik. Saklap na pangyayari. Bawat nota, bawat segundong gising. Well, ayun nga muna tayo. 5 minutes bago mag-alas-7 ng morning. Alas-7 ang ating balitaan, 30 minutes. Sa Tichat ng Best Cafe Green, 61 Copen with Herbal Mix. Balitili na ang naka-antabay. Nawala yung ano ko ah. Ang tawag dito? Ah, ito. May nag-sabi, pa-request mga ya, ang Shaggy ning Shaggy D by Benny. Duman sa muya, may tigapo na kong Benny ha. Uy, good morning. Si Venus yan. Ang kanyang palayo, Benny. Ihigab lang ako ng kape ha. Stay where you are. Babalik tayo sa ating Balitan One Radio Balita Sabado.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: GMMC.
1: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
2: GMMC.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: 99.7 One Radio News FM.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
0: One music, one voice, one mission,
1: one station.
0: One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: Dive.
1: Tindugo na Bicolandia.
7: Headlines.
8: Oras natin, 3 minuto malipas ang alas 7 ng umaga. Narito na ang headlines sa ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026.
7: Headlines sa ating balitang nasyonal. Halos sa 250,000 pamilya apektado sa bagyong Inday at Habagat.
9: Mula sa Headlines.
7: Supreme Court ibinasura ang petisyon laban kay Senator Francis Escudero kaugnay ng campaign donation noong taong 2022.
9: Headlines.
7: Sandigan Bayan, pinagtibay ang pagbasura sa motion ni Senator Jingo Estrada sa kasong Graff.
9: Headlines.
7: Sandigan Bayan, kunestyon ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin kay Senator Marcoleta.
9: Headlines.
7: walang pasok klase sa ilang lugar ngayon po namang araw ng Sabado. Suspendido dahil sa bantalang sama ng panahon. Bilang ng mga nasawi sa landslide sa Sarangani at Lanao del Sur, pumalo na sa 15. Signal number 2, nakataas pa rin sa Batanes habang tumutungo ang bagyong Inday sa bansang Japan. Headlines. Presyo ng diesel posibleng tumaas ng hanggang 4 na piso sa susunod na linggo. Headlines. Bagyong Inday at Habagat, magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayon po namang araw ng Sabado ayon sa PAGASA. Headlines. CBCP impeachment trial ni Vice President Sara dapat hayaang umusad ayon sa konstitusyon. Headline sa ating balita sa Mayong Dagat, Intel kaugnay ng panibagong assassination plot ng Iran versus Trump ibinahagi ng Israel. Headline sa ating balitang lokal, Governor Dong Padilla ng Camarines Norte nagpasalamat sa isang netizen na nagbahagi ng magandang karanasan sa serbisyong naibigay ng tulong Dong tulong halfway home. Headline sa balitang pampalakasan, Alex Ayala excited na sa fan meet sa Makati matapos ang historic Wimbledon run. At sa headline sa manang ating balitang entertainment, unang batch ng pelikulang MMFF inanunsyo na.
10: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman, kinalam upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Ito na ang inyong takapaghatid balita.
11: Benji para.
10: Benji para. One Radio Balita. Radio Balita.
7: 7 minuto mga libasang, alas 7 ng umaga, narito na ang detalye ng ating mga balita ngayon po namang araw ng Sabado. Atin sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa.
10: One Radio Balita, National News.
7: Lumubo na sa 57,316 na pamilya ang natukoy na apektado sa pananalasa ng Bagyong Inday na nagpaalala sa umiiral na hanging habagat. Ito ay katumbas ng mahigit sa 248,000 individual mula po naman sa 161 barangay sa buong bansa. Sa ngayon, nanatili sa loob ng evacuation center ang mahigit sa 6,400 katao o katumbas ng 1,900 pamilya. Binuksan na rin ng pamahalaan ang mahigit sa 40 evacuation center para pagsilungan ng mga biktima ng pagbaha at malawakang pag-ulan. Inaasahang lulubo pa ang naturang datos habang nagpapatuloy ang assessment at validation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga apektadong lugar at mga residente kabilang sa mga apektadong rehiyon ay ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soksarjen, at ang Barm.
10: Benji Parat, One Radio Balita! One Radio Balita!
7: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon laban kay Senator Francis Escudero na humihiling na ipawalang bisa ang ruling ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kaugnay ng campaign donation na natanggap ng senador noong 2022 elections. Ayon sa resolusyon ng Korte Suprema na may petsang June 3, 2026, ibinasura ang petisyon ng pribadong individual na si John Barry Tayam dahil mali ang legal na remedyo na kanyang inihain. Nag-ugat ang kaso sa naging desisyon ng PFAD na itigil ang investigasyon laban kay Escudero at kay Lawrence Lobiano, Pangulo ng Center Waste Construction and Development Incorporated. dahil sa kakulangan ng ebidensya sa umano'y paglabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Nauna lang inamin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 million pesos na donasyon mula kay Lubiano. Ngunit nilinaw niya wala siyang naging papel sa pagkuha ng kumpanya ng mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa PFAD, hiwalay ang legal na personalidad ni Lubiano sa Centerways at walang ebidensyang nagmula sa pondo ng kumpanya ang naging donasyon. Iginit naman ni Tayam na para sa kanya hindi maaring paghiwalayin si Lubiano at ang Centerways. Anya, hindi maaring sabihing personal na kapasidad lamang ang naging donasyon dahil matagal na ang kontratista ng pamahalaan si Lubiano at ang usapin ay nangangailangan ng paglilinaw ng Korte Suprema.
10: Benji Parat, One Radio, Balita. One Radio, Balita.
7: Pinagtibay ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang nawa nitong desisyon na ibasura ang motion ni Senator Jinggo Estrada na ipawalang bisa ang kasong graft laban sa kanya kaugnay ng umano'y kickback sa mga flood control project. Ibinasura rin ng korte ang kanyang mga motion na ipatigil ang pagdinig ng kaso sa resolusyon. Isinulat ni Presiding Justice Geraldine Ekong, walang naiharap si Estrada na bagong ebidensya o legal na batayan upang baliktarin ang naunang desisyon. Iginit ni Estrada na kulang ang criminal information dahil hindi umano malinaw ang kanyang naging partisipasyon sa kaso. Ngunit sinabi ng korte na ang mga isyong ito ay dapat pag-usapan sa paglites at hindi batayan para ibasura ang kaso. Ayon sa prosecution, tumanggap umano sina Estrada at ang dating Public Works Secretary Manuel Bunuan ng kickback kapalit ng paglalaan ng pondo ng gobyerno sa mga proyektong pang-imprastruktura. Samantala, naharap din si Estrada na, o Estrada sa hiwalay na kasong plunder na walang piyansa.
10: Benji Parat, One Radio, Balita. One Radio, Balita.
7: Kwinisyon ng Sandigan Bayan ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at ni Senator Robin Padilla kay detained Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ayon sa korte, may pulmonya si Marcoleta at inirekomenda ng kanyang doktor na manatili siyang naka-isolate dahil nakakahawa ang kanyang sakit. Kaya tinanong ng mga maestrado kung bakit pinayagan pa rin siya makatanggap ng mga bisita. Inamin naman ang PNP Health Service na nagkaroon ng pagkukulang sa pagpapatupad ng health protocols. Ayon sa kanila, hindi na ipasuot sa mga bumisita ang face mask. Gayun pa man, nilinaw nila na ang pagpapasya kung sino ang maaaring bumisita ay nasa ilalim ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa kabila nito, ang sinabi ng mga doktor na bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta at maaaring na siyang bumiyahi basta't magsuot lamang ng face mask. Inirekomenda rin na manatili muna siya sa ospital hanggang July 15 upang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta bago siya iharap sa korte para sa arraignment at ilipat sa New Quezon City Jail. Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y hindi idineklarang campaign donations na nagkakahalaga ng 75 million pesos.
10: Benji Parat, One Radio, Balita. One Radio, Balita.
7: Suspindido ang ilang klase sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayon po namang araw ng Sabado, July 11, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, kabilang sa mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ng klase ay ang mga sumusunod: ang Laguna, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ganon din ang Tan sa Cavite, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Dagupan City, Pangasinan, wala ring pasok sa lahat ng antas sa public at private school. Caloocan City, walang face-to-face classes. Sa Naic, Cavite, walang face-to-face classes. Dasmariñas City, Cavite, walang face-to-face classes sa lahat ng antas, private sa public. Ganon din sa Manila City, walang face-to-face classes sa lahat ng antas ng kolehiyo at post-graduate levels. Kasama na ang Marikina City, walang face-to-face at online classes sa public at private schools. Samanta, kabilang rin ang Malabon City, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan ang mga mag-aral na magulang at guro na manatiling updated sa mga anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan kaugnay ng posibleng karagdagang suspensyon o pagbabago sa schedule ng klase.
10: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
7: Umabot na sa hindi bababa sa 15 katao ang nasawi matapos ang magkahiwalay na paghuhuli ng lupa sa Sarangani, Lanao del Sur kahapon ng Biyernes na madaling araw. Ayon sa mga lokal na awtoridad, sa Malapatan, Sarangani, umabot sa 10 ang bilang ng mga nasawi matapos matabunan ng lupa ang mga bahay sa barangay poblasyon. Ayon po naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, batay sa ulat, nagmula sa 2 pamilya ang mga nasawi. Kabilang ilang bata, isang 31 taon na lalaki naman ang nailigtas mula sa guho at agad dinala sa ospital para sa pagpapagabot. Ayon kay Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr., isinagawa ang rescue operation bandang alas 6 ng umaga matapos iulat ng mga opisyal ng purok ang insidente. Sinabi rin ng alkalde na hindi umano magaanong malalim ang pagguho, ngunit hindi na nailigtas ang iba pang mga natabunan. Sinisuri pa ng mga awtoridad ang posibleng sanhi ng pagguho, sabi ng ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong June 8, 2026 na maaaring nagpahina sa lupa sa lugar. Sa insidente, plano ng pamahalaan panlalawigan na ilipat ang mga pamilyang naninirahan malapit sa lugar ng pagguho. Tinatayang nasa 115 pamilya mula sa 2 barangay sa Malapatan ang naapektuhan ng matinding pag-ulan. Samantala sa barangay Ngingier sa Calangnugas, Lanao del Sur, 5 naman ang nasawi habang 6 pa ang nawawala matapos ang isang pagguho ng lupa. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office, 2 katao rin ang nasugatan sa insidente na dulot umano ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan sa lugar. Patuloy ang search and rescue operations para sa 6 pang hinihinalang natabunan kasama ang kanilang mga bahay. Samantala, nahihirapan naman ang mga awtoridad na maabot ang apektadong lugar dahil hindi na madaanan ang mga sasakyan ang ilang bahagi ng kalsada.
10: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
7: Oras natin, 17 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo sa iba pang detalye makalipas lang ang ilang mga paggunita.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. One Radio Balita, Benji Para. One Radio Balita.
1: Oras natin, 20 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang kabit balitang nasyonal, nananatiling na sa ilalim ng signal number 2 ang Batanes habang bumibilis ang galaw ng Typhoon Inday patungo sa hilagang kanluran ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa inilabas na Tropical Cyclone Bulletin ng PAGASA dakong alas 11 ng gabi, inaasa makaranas ang Batanes ng malalakas na hangin na nasa 62 hanggang 88 kilometro kada oras sa loob ng susunod na 24 na oras. Taglay ng Bagyong Inday, ang lakas ng hangin umabot sa 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbukso naman aabot sa 170 kilometro kada oras. Kumikilos sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo ngayon po namang araw ng Sabado, July 11, 2026. Posibleng tumaas ng 4 na piso ang presyo ng diesel habang nakaambaring bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo ayon po naman sa source ng oil industry. Batay sa galaw ng Mean of Plots Singapore o MOPS at average na palitan ng piso kontra dolyar mula July 6 hanggang July 9, 2026. Inaasahang magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang mga posibleng magiging adjustment sa diesel, tataas ng 2 piso hanggang 4 na piso kada litro. Samantala sa gasolina naman, rollback ng piso kada litro o posibleng tumaas ng piso kada litro. Ipinaliwanag ng source na nanatiling mataas ang presyo ng diesel sa at iba pang middle distillates dahil sa matatag na demand at paghigpit ng supply. Dagdag pa rito ang pangamba sa posibleng pagbaba ng supply ng diesel mula Russia dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-atake sa infrastruktura at enerhiya nito. Gayunpaman, inaasahan na maaaring tumaas muli ang presyo ng langis dahil sa mas mataas na demand sa panahon ng tag-init sa Northern Hemisphere at mga limitasyon sa supply dulot ng maintenance at pagbabawas ng produksyon ng mga refinery. Karaniwang inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagbabago sa presyo tuwing Lunes na ipinatutupad naman pagsapit ng Martes. Ayon sa source, nakakapekto rin sa paggalaw ng mga presyo ng langis ang mga tensyon sa gitnang silangan, kabila ang pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa labas ng opisyal na rutang inaprobahan. Pati na rin ang ganting pag-atake ng Amerika at ang pagbawi ng US sa mga ipinatupad nitong exemption sa sanctions para sa pag-export ng langis sa bansang Iran.
0: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: Magdadala ng ulap na kalangitan, pag-ulan at malalakas na hangin ang Typhoon Inday at mahabagat sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw ng Sabado ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Batay sa weather bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyong Inday sa layong 490 kilometers hilangan-silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbukso naman hanggang 170 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Dahil dito nanatiling na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Batanes habang Signal number 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Hilagang Silangan bahagi ng Isabela at Hilaga at Gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Nagbabala ang State Weather Bureau sa posibilidad ng pagbaha at paguho ng lupa bunsod ng katamtamang hanggang malakas na pag-ulan. Gayon din ang banta ng malakas na hangin na maaaring magdulot ng bahagya hanggang katamtamang pinsala sa buhay ari-arian. Samantala, makakaranas na paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island o Negros Island Region, La Union, Pagasinan, Benguet, Zambales, Bataan, kabilang na Cavite at Batangas dahil sa pinalakas na habagat. Sa nalalaming bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Inaasahan lalabas ng o lalabas ng Philippine Area of Responsibilities ang bagyo ngayon po namang Sabado rin ng umaga.
0: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: Oras natin, 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa ibang kabit balitang nasyonal. Nanindigan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na mahalagang magpatuloy ang impeachment trial by President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon at rule of law. Ayon kay Kinapawan Bishop Jose Colin Bagafuro, hindi kumakampi ang simbahang Katolika sa pabor o laban sa Vice Presidente. Anya, layunin ng simbahan at ikin masunod ang rule of law at hayaang dumaan sa tamang proseso ang impeachment. Igilit din ni Bagafuro na mahalaga ang hustisya at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa harap ng mga aligasyon ng katewerian. Anya, mga pinuno ng bansa ay dapat managot sa tiwa o tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Samantala, kinilala rin ng CBCP na nahati ang mga Pilipino dahil sa mga magkakaibang paniniwala pang politika. Dahil dito, nanawagan ang simbahan ng pagkaisa at hinikayat ang publiko na unahin ang kabutihan kaysa sa personal politics. Ayon pa sa CBCP, patuloy nitong gagampanan ang papel bilang moral conscience ng sambayanan habang nakatutok ang publiko sa nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Senado.
0: Benji Para, One Radio Balita.
1: 26 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: One Radio Balita, International News.
1: Sa ating balita sa Ibayong Dagat, ibinahagi ng bansang Israel sa United Nations ang intelligence tungkol sa isang bago at specific na plano ng Iran na assassinate o patayin si US President Donald Trump. Ang ulat ay lumabas kasunod ng serye ng retaliatory strikes sa pagitan ng US at Iran na nagbunsod sa mga pangambaan ng all-out war. Habang paalis sa isang summit ng NATO sa Turkey, hiniling ng Secret Service kay Trump na iwan ang kanyang bagong Qatari gifted jet sa halip. Pinadala ang bagong eroplano sa Britain at sumakay si Trump sa lumang Air Force One pabalik ng Washington bilang security precautions. Sinabi ni Trump sa mga mamahayag sakay ng eroplano na alam niya ang banta. Ayon sa kanya, nais nila siyang mawala at siya ay nasa bawat listahan nang hindi dinidetalye ang tinutukoy na listahan. Pinili ang lumang eroplano na sinakyan ni Trump kaysa sa bagong Qatari jet bilang security precaution ayon po naman sa US Secret Service.
0: One Radio Balita, One Radio Balita. Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita, Local News.
1: Samantala sa ating balitang lokal, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang gobernador ng Camarines Norte na si Governor Dong Padilla sa isang netizen na nagbahagi ng kanyang positibong karanasan sa pananatili sa Dong Tulong Halfway Home sa Metro Naga City, Camarines Sur. Ayon sa gobernador, layunin ng Dong Tulong Halfway Home na mabawasan ang pagod, gastusin at dagdag na alalahanin ng mga pamilyang Camnorteño na kinakailangang bumiyahe patungong Naga City upang magpagamot o sumailalim sa iba't ibang pagsusuri. Ang Dong Tulong Halfway Home ay nagsisilbing libreng pansamantalang matutuluyan para sa mga pasyente at bantay mula sa Camarines Norte na may gamutan o check-up sa Naga City. Ito ay bilang bahagi ng layunin ng pamalaang panalawigan na mapagaan ang pasanin ng mga nangangailangang kababayan.
0: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita. One Radio Balita. Sports News. Sports News. Sports, sports News.
1: Sa ating balitang pampalakasan, magkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipinong tagahanga ng personal na makita si Alex Ayala. Matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon, gaganapin ang Alex Ayala Fan Meet Experience Activity Center sa Makati sa darating na July 15, 2026. Ang registration magsisimula alas 4 ng hapon. Ang programa ay nakatagdang magsimula alas 6 ng gabi. Sinabi ni Alex na excited siya makita at makasama muli ang mga kababayan na palaging nakasuporta sa kanyang mga laban. Matatandaan gumawa ng kasaysayan si Ayala noong nang talunin ang defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon bago siya tinalo ng Italian na si Jasmine Paolini sa round of 16. Sa kanyang pag-abot sa 4th round, nakakuha si Ayala ng 240 WTA ranking points at tumanggap ng 300,000 euro o $396,100 na premyo. Bago pa man ang Wimbledon, nakapagtala na siya ng $871,438 na prize money ngayong taong 2026 season o katumbas ng 53,616,477. Bukod dito, naging matagumpay din ang kanyang grass court season, matapos masungkit ang WTA 125 title sa Birmingham at makarating sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, inaasahang magiging inspirasyon sa mga kabataang manlalaro ng tennis at magbibigay ng pagkakataon sa mga tagahanga na ipakita ang kanilang suporta sa pambato ng Pilipinas sa pandaigdigang intablado.
0: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita. One Radio Balita Entertainment.

0: sulat. Ang huling pelikula na kasama sa First Mats ay ang Haunted Carnival na pinagbibidahan ni John Arcilla, Julia Barreto o Barreto at Maricel Soriano. Sa buwan pa ng Oktubre ay anunsyo ang ikalawang batch na nasabing pelikula na piling host cities para sa Metro Manila Film Festival 2026. Ang Mandaluyong, San Juan at Bacolod.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Para, One Radio Balita.
0: Ganap na ang 33 minuto, makalipas na ang alas 7 ng umaga. Samantala, bago tayo magpaala, batingin ko lang ulit ng belated happy 25th silver wedding anniversary sina Sir Ray at Ma'am Rebecca Hernandez. At sabi natin mga kaibigan, looking forward para naman sa golden wedding anniversary. Sumayon nyo ang detalye ating mga balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, July 11, 2026. Hinatid sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Ang inyong naging kakapaghatid balita. Ako naman si Alvin Benji Parac Paliones. Magandang morning, happy weekend!
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Diet. Tindugo na! Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: number one radio show.
1: You are under arrest. Arestado ka ni Benji Barak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Barak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
2: Wow! Benji Barak, the best ka!
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: It is exactly 53 minutes after 7 o'clock in the morning. Oras sa buong Philippines. First set of greetings natin. Good morning sa Buntele family. Sabi ni Ate Zaline. At ganun din ang lahat ng members ng Pereira family. Magandang umagang. Tralalelo, tralala, tung, tung, tung, tung. Request lang, sabi ni Ate Zaline, pag-play ng telephone. Burbaili ha, magandang morning sa inyong lahat dyan. Happy weekend. Siyempre, pinakantabay sa atin dyan sa Barangay 7 at 6 ng Bayan ng Mercedes. First, especially dyan kina Kuya Boy sa Isyata yan ha. Maraming thank you sa pagkantabay. Happy weekend alay. Nagbarbarili ngayon kami Benji. Sabi ni Ati, ano ito? Ati Zenny. Magagayan ngayon, Benji, ang tugtog mo, nakakapaaki. Ay, ganun. Nag-feeling aki ulit. Ayos yan. At least once a week, feeling mong kwenka ulit, daraga. Ay, inay. DJ Sandy. Dahil sa mga tugtugan ng mga pang-benefit noon. O dyan sa baso, sabi ni Rod sa akin kagabi, may ano dyan, may benefit na dyan na baylihan sa Atsanabangi. Iba mo na kaya ang benefit ano ngayon eh. Unlike before the 80s and 90s. Kumasasalamat dyan na sina the family ni Axel. Barangay 6 din ito. Mabarbay din mga kamilig di Benji, pa-play mga lick it. Batang 90s ka ba na? Saka Coco Jambo. Sige, antabay lang. Tuloy-tuloy ang kara natin hanggang alas 9 in the morning tuwing Sabado yan. At maraming thank you sa palagi ang pag-antabay. Siyempre, ang inyong pilot ng Airwave. Ako naman si Benji Parag. Dito lang yan sa 99.71 Radio Music and News FM Diet.
2: Benji Parag!